ni ñaari jaaro waye yonent bi dako ni wekket sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu dugg sama loxo.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu seen ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñeenti waxtu joté
1: moy ñak xex say mbokk
0: Sénégal
1: ci seen bo xamné nit ku ne man na ñet mbokk may mu ne nit ku ne man na ëpp ay mbokk way man na ëpp lay mbokk way mu leen ëpp man na gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu li tax déggu len ñu moy galankor yi doomu adama rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yenen sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifester ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla señ touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beyit bu gatt ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandar gam ragal yalla ticket ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billahi tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase señ touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom señ touba ni addiye boko de jox boko de joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rahet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun mun suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortunaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barke yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barke yalla neena tire bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun maga suratul an'am muné kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko seigne touba xé ulama yi yépp biñ len laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizal al awamiri wajtina bin nawa'i an imtisal al awamiri wajtina bin nawa'i borom xam xam biñ len laaje lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du len lulul teunku ci def li yalla digle bayyi li yalla tere min ragal yalla xetu prix moko mané prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla digle bayyi li yalla tere ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbammel mune ah kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu mbammel ko ci dajel mun la dama ragal am natou dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee ken du ko mbam mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam seigne touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal natou sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lo lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na natum yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena nakale nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisu al'in mune kom ni nga xamé ni mom seigne touba mune kom ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jortu ni ñom ñepp dañoo jortu ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bani kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xiyam de day positionner wu ba nopi daldi woy ay mbokam ñom ñepp ñu wagnu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat bani kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wajamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisu la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalena war ñu ni ko lu tax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun من ظلمات الخبر وضيقه وعذاب النار وفتنتها وعلم الموت وذكرت مع الإصرار على الكبائر على الكبائر مع الإصرار على الكبائر من أحكي نعم من ما يني دي جاكار لك نعم من سنتو با رابع دهم ما يني دي جاكار لك نعم من دقا قستي نعم نعم نعم لأنه تي نعم yaqul inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mbugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lool lepp waxam ji mune la dama ragal mbugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde mune and ak lool lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititu ndé seigne touba neena way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci ponkali bakari sembu ci ba toy ini ko Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci Seigne Touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yep am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag ma ni seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñanga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar definir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabair yi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahaw ji neena bo gisee xol lo wër te xol haram muna mune sa bo xolal lo wurtu xol yalla dala cey nattu mune ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisse li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jam tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ko doye di ko xamni day wax ak jigen dara muné ko man dama am borom keur muné ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen gi jigen gi la dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen rombu la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la rombu di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jek bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jek ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ñoo bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ca daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri giri ko ba fum ko jëmlo mu jëm fo fum ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni di nga la lo so nday jor bi ci gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñëw wala histoire am yow day reba dara yobbuula fa luddul sétantal soxnaay jambri ak fexé no ci jotté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xannum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lol dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lol taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du moruk jigen ji xeyna leg leg nak mu nek moruk jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya ndax wax ju bon la wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilatu ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñibi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de way dem daayira mom jeru ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sante keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nu ñew tok ci wetu mudu mbey jam té muy sa borom kër lool dong la ko l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nepp tag ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lool la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen señ touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewu neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nim saaku ñum legi lem ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nim saaku motax ñuy ku ñam jakar lo xamni jëw neex wal qiba jëw ci ponkali bakar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufangi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko señ touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum ba mel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul señ touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax ci amul njariñ wax ji lay wax ci amul njariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak mi ngi lay jural ay vie yoy mi ngi lay abordel khalis alal legi nekato abdullahi waye abdul mal moy jaamu alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yi saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis ngani ko adjar nako di la waye mu gënum bamélé fi ngani wax dafa graw na graw buma dié rek gaay jangal ma ay ikhlas buma dié rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul Cheikhoun Bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu c'est Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qult lahu hadha aramun neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'an nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jemelen safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwmo bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te buñ fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko pouful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko don def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci tax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena khas jami yalla yi rek ak sagaline ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax nahna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla wax fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def li man ah ndi lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gontu rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mu xébu ko yalla xébu ko yalla xeybu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawal lolou la seigne touba neena mandargam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlu biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñi ma ragal xamna ñi ma ragal de xamna len xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal ragal yalla yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yonnati sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayile nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko gess niko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlu liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yu ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ foko fek rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jom bu mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé na ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé de ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé de muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen def ñu ne ko lan la mu ne ya ayu lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu na mu ne jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma al anbiya newul inna allaha ma al mursalin newul inna allaha ma al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba am ño xam dal mënu ñu muñ dara asabr yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse doko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction wu muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nuppi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ ñi di ko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران ننا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم ننا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك داني رافتال فولين فك رك داني رافتال سن بروم ننا بوي وور كو راغال يالا جابال غانياغوك موني خامغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara in lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yem tele muni na yalla tax de bo bëgge am tuyaaba waye bis boone bul won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappalé borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bur won ak man ak nak legui la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratullah maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi thidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi thidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi thidqi wa sadaq bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yanantu bi sallallahu alayhi wasallam aya ba wa lasina jaa bi sidqi wa sadaq bihi waw wa lasina jaa bi sidqi wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun ngo wa lasina jaa mukay jawale wa lasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni wa lasina jaa bi sidqi wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaq bi sun baram ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugulign yamuñu ci seen deugu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidqu min at-taqwa as-sidqu min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deug sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaika humul muttaqun al-qur'an la ulaika humul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoy mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wo djumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deug ñu ta deugal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin and len ak ñi deug ta deugal ñi deug ta deugal na dafa jafé dafa jowe man koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yom na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li nga wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane ngui koy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yal annahu bari nakoy jang alcorane alcorane ko non su bofun mala yow yaangi jang alcorane alcorane neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alcorane bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alcorane lo la wax di waqulu lin nas husna alcorane ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alcorane ng lay saga boko yegg boko yegut motax seigne mustapha mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alcorane bu nak bu fekkone day jef deug bu nopé da nan alcorane de terrain ma wunni souteres gor alcorane terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulu lina husna lol la alcorane waxone nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alcorane ngay rebb li yonent waxone ni ruba qala alcorane wal qur'an yalanahu bari nako jang alcorane ngoy saga alcorane ngoy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alcorane baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jot liko kaasu sangara bi innama alkhamru wal maisir fokay bayyi baqra bu minal jinnati wa nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bi nuppi mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtala mom seigne touba bam ma wolo tema ko ni ah indi nga nak mbir muna amene ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lu koy jaxase mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassum ko yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni ma waaw jarnako de waaw netti nako ba tay giruma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañ ñi mbëk mir yi ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu dici ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu doon waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu doon war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëddo do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ mustapha mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla

di ci waxtaane mbirum digënté goor ak jigen problème yi ci am dafa bari té li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nekk ak sa borom kër yalla té ko nattu muñu asabru minal bala bul yaakar ne nattu bi ci mom dong la yam ah kay aksi na ci yow nattu bi bu fekke nattu la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom kër yow da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati na far yow ci sa bop yow ci sa bop yow ya ko yobbu ci kasso bi yow ci sa bop yow mi nga xamni bu demone kasso par natou yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yow ci sa bop nak yow ya koy yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoy nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkone bi nga joge senegal ñu ne ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo teede di nga nela question bobu rek la lay laaj gor gi la gisone bëgg la jëlé la senegal indi la bitim rew jëlé la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu gennal appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement bi ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu boudé gor gué ko defit kat yeewit yaak moma yam gor gi nga xamni da jogé jëlé jigen ji bitim réew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko won ngagn bayiko ko njabot té ya ko won togal yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossay am fosso ci yéné def dara ba un jour vendra nga xey ne ko won jëg yeuit ken gënu la goré di nga abandoné ko dem ken gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna an nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suyewon rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suyewon sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jëkkeur war ko yobbu tribunal néna benn sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax maam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ku ko téralal ganam gi bu doon sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoal sibata
wala armoire vibatant mom la yak jël serie eumb tek ca kaw lal ba tojote armoire ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama pelande ni sama borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may wax ak yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jeri def lu bax li do nga lay jeri sok jeuflante asgor rek da nga xamni asgor nga jeuflantel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tastilu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké etc etc waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko ak bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ak ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu doon rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam etc etc waye ci rew youtube bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma waye keur seigne touba rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islah bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu sata baynikum wa taqulla wa aslihu sata baynikum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla asqawat asqawat alamatun min alamati taqwa tabe mandar gala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamne du tab de xam nga lum don alko lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jité juma jotta yalla rek tax rabbi sitwe jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julé ji ko tabe ngok waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñé moy batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñé moy bila wajine ñaari bayyi ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistil ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ku ko yek ya ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tay khas bu bari
gis borom alal ju wote ne nay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu xeexal la nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonentu tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ daan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal danketi khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètres met mbassay yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alcorane nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti mètre mbassé ma am lo 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ña fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gëm ni ëlëk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gëm ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku baatare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay baatare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la
tok ci bas bi dir yank yi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad te ka 2 kilo 500 ngi ci bop bi bo xamne depp arab lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bop bi lepp arab ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd poset bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxu la ko ci turu muhammad de joxlu wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sir sir yonti yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñi jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni poset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la an allahul wasilata wal mustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ka ca mana mu ne auto bo dugg yalla na nga accident so di yalla na nga dem safara la an allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tudina ko luy yok mes tudina ko ñu bax lañ day sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox ci gaay yi di ma rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërsa yalla xamna ko tira nga ñu ne man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mu duñ ko bayyi de wa nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Seigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni Touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jël direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko yalla xamna ko kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko ndax li taxa dem aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu génné wayan lu mu delo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken du la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla moy al adlu min taqwa wa seigne mudu tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay aya yi tektela ni mandar gam ragal yalla li la
don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yu wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu min arrahman al alamatu alamatu al khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatu al khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla ak neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bu nu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jàngé ci seigne touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaang ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bindu mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone benn talibem benn jaamam benn surgam waxtu japp japp mu gën di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal Seydul Abidin Seydul Abidin xepi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu daldi sese rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen njambur wan seen mer mune ko kasam tu xeysi wan na mer mi mala merewon mune ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag mune ko ñooñan la mune ko moy ñi nga xamni buñ wonne seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonne meram waye dencel la ko nak yowmal khiyam nak balu la de wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara te la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bis ni ko tay bu de lol rek bal na la ne ko to sa jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca mune ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la
yaa moom sa bopp bis ni tey goreel naa la goreel naa la dégg naa Seydi Alhaji Malick radiallahu anhu ci xisay yu nett li ñu ni mas naa jiite ba mu noppee am ku wax ni ku Alhaji Malick jiite woon na nga baamu waat amoo julli Seydi Alhaji Malick bàyyi ba suuf sedd mu yor ay trangaam dem ca ko waxoon loola teral ko ni ko yow day maa ngi lay sant di la gërëm ndax yow dimbale nga ma yow mi yàlla xamal julli gu ñuy nangu baa xam ni saa julli gi nanguwul ngir ma mën a xoolal loolu moom yemul ci baal waaji li mu wax waaye dem na ba fekk këram di ko teral waaji ni ko si man mii maa bon yow yaay ku baax ki yaa sell yaa màgg amoo defo man mii la man mii maa am defo waaw wala fii na andi naas waaw al ihsan nañu Cheikh Modou Fadal nit jaay na lu ñuy tere ñu jàpp ko mu tiit ba wax ñi ko jàpp duwaañe yi ni leen li ngeen ma jàppe Seigne Fallo ko moom waaye xam ngeen ni gii tooñ tooñ gi nu ko rëy lu ñuy tere mu wóorale ni moom da koy moom moomee nga ko moomale da koy tere moom moo tax suñ mag ñu dëkk ñee baax ak ñoo wuuteeg si njabooti léegi yi ak ñoo wuuteeg njabooti léegi yi njabooti léegi moom waxuma sax ñoom nga tooñ leen ñu bàll waaye dañ lay tuumaal ñoom dañ lay wutal collectif diw du murit ak diw du sadiq ak diw ibadu rahman laak diw gëmul diw ak léegi yooyu lañ lay tuumaal foofu xoolo Alhaji Fallou radiallahu anhu benn waaye moo fa jaay moo yor lu ñuy tere ñii tere lu ñuy tere jàpp ko muñ leen fa Seigne Fallo ko moom waaw ba bañ dawalee seen oto ba ñëw ci Seigne Fallo ànd ak waa ji ah mbàkki kii de dañ ko jàpp te liñ ko jàppee dañ koy tere mu ni yaa ko moom ni yaa ko moom ay ku ko defoon ñi ma xam dañ lay wax ni moomi lan na dee ci kaso bi kii mosuma koo xam waaye Seigne Fallo ni waaye wax na dëgg de maa ko moom ñu ne am ni waaw maa ko moom tegal leen ma ko fii te dem ah gars yi teg fa loola bëgg faa yóbbaale waa ji mu ngeen ba leen fi waa ji tamit ñu teg fa waa ji teg fa loola dem seen yoon Seigne Fallo ni ko waaye lii lu ci xiir waaye mu ne ko mbàkki tiit rek ak jaaxle tiit rek ak jaaxle xam ni rek yow dong laa xam ci ku ma mën a tiit. Waaw bo liggéey bu ko defati waay bo liggéey bu ko defati demal waaye liggéey tey terloo te ni coow ci yoonu rek waaye ba mu fa jógee la gën a jub kaay leen ñi jub ba mu fa jógee la gën a jub kaay leen ñi jub waaw ñooñooy gaaya ñooñooy gaaya wal kaasimina qays Seigne Fallo war na na meram ndax tuumaal na ko lu moomul te xiw ci laalu ci waaye wala afina an nas baal na ko yemu ci nag wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jëme ci moom lamb poos bu duun ndax waaji dañu ko lii sax man moom ma ko dañ maa fayoon rek ngir ma ëndaaleel ko borom ah bëgg lu ma yóbbu sama kër doo nga taxu ma nangu ko xam nga nii gars yi def ñu luubu ñi ñoom dañuy jël marchandise mi jox la ko des ci gannaaw bu ñuy jàpp yow la ñuy jàpp waaye danañ la fay mu ne ko dañ maa fay doom Seigne Fallo ni ko waaye lu loolu waxee woon tu sëñ borom mi nang mu yëkkati jox ko ni ko demal moom amati daal di jël loola lakkalu kon nag mu ngo wal afina an nas wal afina an nas Seigne Modou yàlla nañu yàlla suturaal te defal na ndimbal ak yërmande defal na it al xabool mooy jëf ji yàlla nangu waxtaanu yëpp liñ ci jublu rek mooy li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon balixu anni walaw aaya ni ngeen ma jotalal doonte benn aaya la loolu rek lañ ci jublu gënunu fi kenn gënunu ragal yàlla kenn xëy na waaye nag du tee ñu fas yéene jëfe li ñu yàlla sant suñu kemt lay kàttan te jëmmi yàlla ji rek tax tabaraka wa taala danaa ni émission boo xam ni léegi mu jegeelu am fukki at ak juróom bis bu nekk ñuy wax te lañuy wax duñ ca dellu si répétition ya bariwul wala tem buñ waxtaane tey ba liggéey buñ ko waxtaane woon da nga naan xanaa du bii lañ waxoon loola yépp ndimbalul suñ borom la ak yaatoom ak yërmandeyam
ak yermandem ñukay faral di waxe buma don def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga dan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu tax ñi mom ragalantay gënaaw lañu xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul njariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu di ko wax bañu ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ko andu ta yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo aw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafay nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musu ko wax Seigne Touba musu wax fenn ni sama khasside yi ño fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mom mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni Seigne Touba amul fodul jaar lu Seigne Touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli je koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom Seigne Touba bu fekke khasside yi gën wor mo daqono koor way Seigne Touba sorina demal fi rek Seigne Abdourahmane Mbacke bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor gek julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mo fi jeurut bu may dem suma wagniko dina fi jaar ben bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbutum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ciel ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko
ni lu am solo yal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ni ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu wax bu fekkone ni ko filil nagn ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da tedd ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fatahajjat bihi nafilatan laka hadha an yabhasaka maqaman ma'muda muniko waaji tedd ba guddi ni nelaw nexe mu wiq mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga défal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la Seigne Touba yol bu tol ni ki tudd ba guddii xelam dem ci yalla mu wiq mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khaside gi te kat attention nagn dem ci khaside gi est ce khaside yep le Seigne Touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hadhal yawmi la wax min hadhal yawmi dako ma'rifal min hadhal yawmi khaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ndax moy khaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nuru daray ni ndax bobu la ndax geneen khasside la waye min hazal yawmi wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hazal yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bis bima jangale len nangami nuru daray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xomalum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba fa wa mu jina ba serigne ba bama demé munama ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam xey bëgga jang ñett témeri nuru daaré ñaari million yi istighfar ak laila yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani Seigne Touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddii xelam dem ci yow mu wiq mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khaside yi na am lu ko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko Seigne Touba degg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboyu mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop ji nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele Seigne Touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxon waji ni ko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatuma ko ci mom
ma top tankup kam ko jox lim yor bama gem ko buma gessu won gisatuma ko ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dimay def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata ji mu waccé gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gënte ge seigne touba mune mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melone ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khairu jazaa'i seigne modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Ndeyna Bassarak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñepp rek ak suñu mam cer ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairu jazaa'ihi.

jëlé nañ ci sayxaani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gënal alquran ñoo gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serign la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin Asyuti da bokkon ci ñi nga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkelani fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako denc mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé denc ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defoon mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fidawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ni diko yobbu diko denc ci armelia abdurrahman asyuti mi ngi ci bir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla dako téla defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu sét sét ni der yuxu mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha abdurrahman asyuti jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ñot la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañoo am liñu tuddé khalbu naqawa moy liñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu le dunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netliko ay yoon ñu netliko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajhi xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali sallatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali sallatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turukhul musila yow yonentou sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turukhul musila ila allah tabaaraku wa ta'ala hasa wa jalla
yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienter ma dama bëgg nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokkale ak sama borom direct connection direct lay am dulla ni ala aqrabi turuhul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola bëgg nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digga sama borom direct dama bëgg mu don lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu don lu yomb ba nopi nekk lo xamni ngeenel lay don fa yalla li yalla gëna bëgg lay don sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonent sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati zikrullah ngi waxe ci hadith la wa def ko ni ya ali karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrullah siran wa jahran yow sayyidna ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabaaraku ta'ala alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimu dawamati zikrillah nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wa jahran bu la nex nga diko wax ñepp deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran ya ali karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wasalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko deg mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecter sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufi indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufi wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufi indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni leen li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé logi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla mëna mëni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neel julli
lutax ñu ëppante ci tuyaaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolooma yaronte del waxat ni yadullahi ma jamaa kattanu yalla boko bëgge bokay sétte bako gis ma am ni demal ci mbolooma yadullahi ma al jamaa kon mbolooma dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najjo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé da na nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin ولا اله الا في كفله لرجعت لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام منيكو سيدنا علي خنا خمولي اسماني جيروم يار اك ليم امب لي سي بيرم ليب اسماني جيروم يار اك ليم امب اك لي سي بيرم ليب سوفي جيروم يار اك ليم امب اك لي سي بيرم ليب يونت نيناكو بوكو جيلون تك كو سي بن بلاطو بلاص في كفاتين سي بن بلاطو بلاص muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak souf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illallah tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak souf juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illallah gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayyidina ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla duko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis pen du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li fi amna ci kaw souf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bispe ci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمد عينيك واسمح مني سيدنا علي ما منكو گمل ساي بت تا جخما سا نوب غمد عينيك واسمح مني گمل ساي بت تا جخما سا نوب سيدنا علي نينا ما گم ساي بت جخ كو سا نوب نينا ما دگ neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ghammit aynaika wasmah minni gemmal say beut te jox ma sa nop neena ma gemnu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonent sallallahu alaihi wasallam mi nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yon alayhi salatu wassalam ñett yon la ko répété néna bim ko répété ñett yon ba nopi dal nima khul anta waxal yow khul anta waxal ma dégg sayna ali néna mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma légui waxal ñett yon ma dégg sayna ali néna mayit ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yon fofu ulama wa tasawuf jele liñu tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirim lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele
ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wutek sunna yonnata ali sallallahu alayhi wasallam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonnata bi alayhi sallallahu wasallam bi nga xamé ni yonnata sallallahu alayhi wasallam talkhina sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atte ñun ilm jiin ci seen injil bi dana atte ñun tawrat ci seen tawrat dana atte ñun furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk mune faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaron sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaté bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaron sallallahu alaihi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax Al-Hasan al-Basri nampandona kenn ci soxna su yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mom Al-Hasan al-Basri Sayyidina Ali moko sabat bi moko ko talkhin mom Al-Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri gis na fukki sahaba ci sahabatu Rasul Ali sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talkhin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talkhina won alayhi salatu wassalam al-hasan al-basri mom tamit dal di koy talkhin kuñi wax dawud at-tahani mom lako al-hasan al-basri mom tamit talkhin mu jox ko ko kuñ wax dawud at-tahani mom tamit talkhin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talkhin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawud at-tahani mu talkhin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël li ñi tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu
atayan qati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolou mo man na ko wat la yanqati tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister luko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti was la ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko laajon lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah bo ba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom alayhi salatu wasalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré bu nepp nak wone seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan sahabi la mom mo net li len kharaja alayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla alqati min ashabihi muni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masnani mulugin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaronte sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni leen ma ajlisakum wayen lu leen taxa tok fi lan mo leen taxa groupe fi galo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun rek yow ko yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يوننتي نيوكاي واخ يوننتي ياكاي واخ مي ني نيغي سانت يالا سي اورينت گيم ني اورينت نдах والله بور وونك يالا اورينتاسيون نوب دين كو مانا ام كون نيوغي سانت يالا سي اورينت گيم ني اورينت اك نوب اورينت ني تي باخ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله sahaba yi lol lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam niko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam
noongi sant yalla diko gërem mom mi ñu orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yonent sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah ma ajlisukum ila dhalik allah hey allah dama ni allah ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakina atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñ lowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di tuitero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaika waw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaika nan malaika yi xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëggu kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ñu lolu doko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu tollu legi nak nga bëggu représenter bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu muri représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamulen ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leen jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leen jaamu gën leen ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daldi gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalu la fenn kon ya ko mérite malaka su ya ko mérite ya ko pi mérite ya ko pi mérite kon hadis bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan
kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr bala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni zikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question di len poser question ma ajlisakum wa lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci ron la ci rekone tar wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la rekone tar l'islam joju yalla rekone tar yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'maduhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mono taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dédé taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dédé dajé wuñu fi pour waxtane barça ba barsaq xam nga luñ fi taxa dajé muné naskurullah wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yaronte bi alayhi salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci adisul qudsini la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah akay sunna la ndax yonentou genn na fek ay sahaba diko def yonentou ci bopam defandou nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga mel yow rek di tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wa sallam al budik al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam
ni mustafa bi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam ngeen hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadi ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadara la yo xamni ben bi umpunu do yalla bind sallallahu alaihi wasallam way lol mo ci duggé day guddou mu fasirone biñ accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sutu jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko giss mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyeti jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gissat sun borom la fa giss sun borom la fa giss ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani anas ibn malik moko netti radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura allah ma khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma xaw min la wax de la an askura allah ma xaw mi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonentu neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram anas ibn malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusan e kazalik gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci paki souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër paki souf yi rek kaw souf neena buñ de wër paki souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju magalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukati yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé li commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol fi dukkat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñi ngay tuddu yalla
fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogangi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf uppulen yermane yalla tabarak wa taala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tuddu rek ñang lay tuddu rek di la bak rek né sun borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mune cey buñu gisoon aljana ak nim neexé mune leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug haqiqatan ci kawsu ñoñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topputuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muni def nga kawteef de sun borom ni ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fuñu def lu bax foko fek day def aw toj ak jongalam muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tokku wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togal ak ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani boy tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bi daala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serign bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañu jele ci sunu serign si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaabil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel Mm-hmm.
yow dajé nga bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la ñu ni waaw mu ni su ko defé mala amé sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen mani ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko bax tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mani ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko ne ah waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di ji wax ju doye di ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na am nañu ko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxe ba nopi nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonenti bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg man nam doma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tont malay tont nak duma ci xulo duma ci xex xam xam lay indi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina
bi ci suratul anfal wa kay innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa isa tulit alayhim ayatuhu sadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna manga suratul anfal dafa tag aw gay ci seen ngeum ci seenu ragal ci seenu beug kan yalla ko ñaan tam wa ñoñu li seen mandarga ñi bëgg yalla ko ñaan tam mu ne xana ngeum gu fess seen xol duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak deug go xamni bi nga len koy andil da nga len jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok sen force sadat imanan day yok sen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga don wax muna man lol day yok sen force ngëm sadat imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo len fekk dañuy wëru ci sen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci sen borom nga dem ali imran tag na fo gay alasina yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa la junubim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafoni ba mujju mi ni ndeke yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yeb bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak سبحانك ربي ستر جل جلاله خلقنا مولانا يلا تغنا غايوي تغنا غايوي لي مخون تي خم خم سيدنا لين كرم الله وجهه خمني علم لدنيا لي توخاله بس نكو لاج نكو واو سيدنا ليو جانغلكتي القراني ولا جانغكتي القراني كو تي فتيابا من خنا كي تخاو ديكو جانغ يومي تخاو دي جانغ القران mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune am ya putu yaba ki top ku ci top mune xana ki top bo putu yaba ki teud legi ñatt ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putu yaba ka toga ci top ka teud nak mom ñu ni ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba alladhina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wa la junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamni comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gannaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawuf radiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronata sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jakkay di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay maja ki ay malaaka yo xamni maja li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal li fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gué tal nañ seen auto bu luxe
jaar ci kaw tali bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam tan su ko defé ñu dugg ci wir bi di wër ba xam tay yusundur fan lay ndagar walé

lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré ba nopi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamné malaka yo xamné yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddukat yalla yi wër tuddukat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xép mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddi yalla ci jakk ji ngay dala tankal bas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor ak haqi dekkando yo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok yusuf ndur may teug ñoyam donc waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique cion sec mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sec rek lay doon japp na lool maniko dama gis lu mu way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay don d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeen ay bokk bakkar ba loolu la ko waran wax loolu lay am loolu la ko waran wax ko fa moy yalla yene bok bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg ay ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñu ñu ci ngeen bal ma ci ñoom tay legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amaguma ay veri mepp lañ koy xaw.

0: الله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرن مود مبيسام ايضا ونصره بكري تري راديو خسيد اونلاين جلوس نمنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye-Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi radhiyallahu way xam ngeen arab yi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don to sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wessu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ci khulafa'ul arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yit daf leen lor al-akhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal budé luñ wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadou bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallatu wasalam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak ab yonentam bu fi yonent sallallahu alaihi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni ومن يطيع الرسول فقد اتى الله سوره النساء كو توب يالا توب سي نديغالال كليفا ياغي ملني داف نيكو توب نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب يالا كليفا جي موي كان موي يونت بي صلى الله عليه وسلم ولا كو ووتو يونت صلى الله عليه وسلم تي ياو ومن يطيع الرسول فقد اتى الله كو توب سي نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب نديغالال سون بوروم ربي ستو جال mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahkay nam kep ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yawmal qiyam dama lay fang bolé la mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg man yonent bi sallallahu alaihi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonent bi sallallahu alaihi wasallam man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy wulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi wayjuri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural xoxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa abone bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug da tax way ko arab bo xon ni inal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur ra'im suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñepp fay dem aljana muna bam dess ña lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni mune ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaya bi nga xani moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono toll nga xani mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekké na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñaka xam ak seenu doye di ak ñaka jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolou nana taxé di man na wessu lolou ci ku jang l'islam la wax de ngani sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolou taxé di munu ko wessu taxé di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال غا ديف بون لا ني بال غا با شيخ محمد بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فام ييغ سي يالا واي خولال تيرور ما غاي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا da fa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama seigne ba le nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo antassali woko bam ñew muneko ahmadu bu fekke ni ak ñurel doxna sama digga yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibeb talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn ngani genn ba ca yahba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni ah ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham'a wala ta'a muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa aq la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalu la ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo lay lif jeme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci cërëb seigne touba bi mu tuddé malayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kaata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba tudd ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ñi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñeenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amul len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat naus billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man farakha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bo ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexe muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu lu neexut yaronte neena muñu fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy nak waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faatu ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faatu ci bir ak jahiliya fa innahu man farakha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gayne kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentou joxna lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé genen kilifa gi ci dess moy kilifa gayde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mom sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonantou sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numi def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam muy bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ngi ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñi dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bi mu ñewé ci kër gi bi mu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñi da ñuul bu seen bayiné da xonku ñi da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ci kaw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 waye di sur la fi jangale mu woko mu ñew maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mu na man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal len dara ñu jang alquran ba wacc fekk si len ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul len dara wa ñooñu est ce que yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalali deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ mi ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit mako netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti mune lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolou ku nek ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salam mi subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante war ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am modou mbay cham mu joge fe am modou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñass ca kaolax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ko wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax baat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi solo gaaw salafisti la batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan yiman daha ila lahi wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju bax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bel hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk boko haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni nya ngay mab xabru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccante ay kaddu yu yag loolu iteluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafisti dalay wax ni ci man ngay bok for force muna muni wala sama non nga man ngay andal for force muna muni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma lay jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lol lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul diex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la ma nga suratu rahd waye deglu sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina ali karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ñi yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni d'accorduma gawuma len soldat yi andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom ni ko ali nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amatu lo fa mëna jaar fudul wuyji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax loolu deug mu woor la ni li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xaw yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay warame xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka larasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka larasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka larasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ndu deug te pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafiste rek toujours lag lek fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen itél nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga ñuy defal légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga numuy xola numu nasa xale waaji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lu ngui koy muddi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla
1: yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum dara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci senegal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci ci ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru dara mom la señ bi yabal wa yuru dara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh mamadou badawi yor na dara waxuma yor dara ay dara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ dara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu

buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né notu du nga né ahmadou saga kat yaay jël premier notu du nga né alhaji malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la neetu du nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw te naan malaka dama feño jinne ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal quran ba dara du ci deug dara bi ci deug ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen ci 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñu tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen keur dimanche jang ci wul yor yor bu ma dan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoro nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisee yana jeexna bu ko gissone ci ndayam ak bayam nonu la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati ay xañ lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengeural nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laj iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara seigne touba néna ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أيسو قصدا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يلي فوتوما اماتوما كليفا مونا كرو غاي دوغ ام كليفا نك سيطان نيونا ووتو سا باي تي ياو ديسا كليفا سيطان نيونا ووتو سا نداي تي ياو ديسا كليفا نا سول سو دال بغا ген كيرغي سا نداي ني لا ديو mana mune tay dekk bi da tangri bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moy tut bo demé fa ngay dédé bo moy tut bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la mune do mune yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbéd mi dañu war buñu leen jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal mu ni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena tere mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi rangoñ yow loy joy ko yilifu mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba

0: koku buñu la né ma nga gendarmerie da jeur sét wala dalay ëpp fu la waye fimné fofu la jamono toll moy légui doom yé mujj wagniku yilif bayyi ah yonentou waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kagn la muni an talidal ummat rabbataha bis bu doom yilif nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bayyi muna muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te grave li goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal naan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamné da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamné moy sama dogé tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamné sama roo mi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogé tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal niko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mujjina tang wax xat kër serign bu ne nga daw fa naan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serign bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yanan sallallahu alayhi wasallam mo waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujj di yapari ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi. Amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko wa lolou ci yoonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yoonu xalé yi lu tega def li la war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yoonu xalé yi defal li la war ci xalé yi rek lu ci yoonu xalé yi defal li la war rek defal li la war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ni ayo lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum naran e yeen ñi wax ni gem ngeen yalla fexeleen ba mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci seenu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jeme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xale yi muni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say dom lolay teki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara way yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar len bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga lalo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ko asarul munuko vraiment li ko asarul munuko nit ko asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digëm ak boromam wallahi munuk li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani kontu bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable kontu bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit nit ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyya bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sérigne di désacraliser ay sérigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakar ni yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yoon neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajje ak ben émission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kaula a wakala Souleymane Deena Njay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur dafa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambalé go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagné ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji tutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye dafa ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni musso ko xam min adama ila yawmina hasa dang ko émité sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defate waye rew me naqare wax deug rew mi mom ak naqare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor ken duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonent bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far wax ma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow ñu ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñu humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masoulié ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnabi sallallahu alaihi wasallam sun borom niko nga tele edike sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw min waye nak wastabir alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awlam miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar ne ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ne kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw jullego bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fahsa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek té julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou la sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxygène lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lukoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax koko ndum te lu massa def lu massa reccile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmed bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topone seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggine alcorane dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yondi bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alcorane baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nita mucc ñu ni lolu lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jangale education buy jangale at tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggin nenañ na len ko bindal seigne touba ni ah ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man seigne touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggin kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggin seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la seigne touba wax muni ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggin mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggin mu ni ay teggin moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay teggin moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun wayemu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede dane ko innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi giñ ci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala khuluqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xam nako ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jéxé ma yéwi ko nak mu dellu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dongala de fi la dalal alquran ci daara ji lamiñ wu deur wi mune waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono mané ko bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko senon muy dem muniko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam don def lepp tokay baye wagnim dalnako yalla sam dalnako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay don yalla xamnako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etas yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etas yi ñuy gis de wa khayru mahtasabihi sulhissi li'annahu munawwirul jah muy ndax teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax ta do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tuumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lune motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalima ko bi ni moy xalima ak sun borom yow xam nga lool kon lo ci tuddu té pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah té lolou kat bimu xewé yegul kat politiciens yu bess yu ko fi indi ak seeni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dembu ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiqué xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu wër ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xal do ngay gor fi barab nga ñëw ba ak ci mom kunta ba ko mu doga juk am xal rek koy def set lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu wër ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té du ko té dem xol leen xalé yi fimné buñu waxu won jëm ci ap policier mu wër ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi du ko té dem mu wër ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben grenade ñom ñepp ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang al qur'an ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci al qur'an ko wax ah da nga russo daw loy russo daw al qur'an neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka génération 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xétu meew lañ dajel ñu nampalé len ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ndaay neena fekk jëf yoy na reccu fekk jëf yoy na comme man soow lañ nam waye set lu leen li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangale di yare xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xani bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana takk ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkan yi duñ tayle seen bakkan yi gone yi kay lañuy tayle ñom gone da xamnañ ñom danaka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dundu bayima rek da ngay yete yete yete yete ba son waye dara xamul lu leen seen nday nampare do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxa tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen nday nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tu dinu tudanu tilkal ayamun dawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru shay'in ila bi ahlihi yalla neena boy pexel nit boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna am ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nanu yurup ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yentu yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reey buntu kërëm daal di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invité yentu yalla muhammad daal ni bal rek bu ñewé bu ma ubbé buntu kër bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon daal di invité yentu yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga añi sama kër yentu yalla muhammad déparé kërëm di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yentu yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi pax bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fnjay ni yene neeg la boroma ci fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par parlo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal walli waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku dido senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi la xde rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawma ko musuma ko gis xawma ko waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waran di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiak wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiak da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bou sadiak bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salim mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xong la beutam wex te dootu xonko ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonko rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da massa fekk beutu wali bu xonko mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonku fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malick wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu muy jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top ko motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beugumako gis ko ko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba neena bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha ladal jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al hasim sama wajur maslama ni wayo lu tax do xam nit maneko man duma sigi xol nit numay xam nit kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol
1: mo
0: leen fa yoon mané ma ngi leen di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta dajé ak seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinani wa ayna wayujibu al-madaha lada al-jirani kama yubahidu an-niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-niran Seigne Touba neena bama Denis Touye ba gis ni nak deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis njariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé njariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci la binde ab téré tudde ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon way faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam mo ne man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mu ni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñuñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi day andak ñuñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando buñu tuddé portable portable bobu adina la buñ dajale tek ci loxom mu nga TikTok difa dajje ak ño xamni kenn éduqué wu len mu nga YouTube difa dajje ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëgge éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fu ñu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayri fa unaka khayrun wa ay sukana ahlu khayri fa unaka khayrun neena bo demé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong mëna mëni xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa unaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek mëna xamal ni lu bon do nga fa ne
1: ni no do takusande
0: way sukan ahlu khair fa hunaka khair nit budé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bi lay and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu ñu yar du jotaayu ñu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na limu wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambur wo sa ñaari wajur suma ko yégué sa fara ko fa saasu
1: li do nga ma ci mussel kat li do nga du lenen li do nga ma ci mussel de do nga yi nga xane ay dongay mag lañ
0: lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajje ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram
1: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable mi woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té ni ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci loolu ñu dimbalé ma ci loolu motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal bu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko niko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jambur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé sa dom day nek dara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow dila won nakaray nakari gu dara ji nakari fek dara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xani du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétane télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci dara ji tax mu ni la dara ji li lañuy def dara ji li fa am dara ji duñu lek dara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci dara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay dal di wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la dara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci dara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci dara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañu dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon dara bayyi dara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé dara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ dara ba li seññ dara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jéma véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu jëlé ko ci dara ja té fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna tanewul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jariñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soso moko ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soso moko ray moko yobbu yowmal xam nga ñak dom baye daaray jamonoy legi gi nga dem ci sa dom nan la daaray gi li nga nan daaray da metti daaray jamonoy legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ju metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neen lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mom farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mom farata la mom ngen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé diñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidina usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ka khisal umrim señ tuba ne bu fekene jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ tuba waxon ni dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ay di buri sara ay di buri sara de ndax señ tuba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qadail ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muni jërul laaj te ji jërul ngay dem jërem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek señ tuba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma soñ mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritou president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xaritok commandant intervention rek amna ko xamni li tax mu xaritok borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamne nak mom da xaritou ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andagu ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xaritou commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kese waye bis bu yegene commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yoyu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dede fek njaaxum yi nga nek beug mudi ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tudde dom yalla taxut beug beus ben man na am beug beus tax wa ila bu fekke ni du beug beus len tax moy sentu njariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tudde dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret te musoko tudde dom bo demé sax bayyi nga fi sa serign bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 de len xalat doga def génération 2000 mang len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxe génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxe ci ñom lo xamne da len di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yontu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum len waxon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum len wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la tu ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dundu gi mon amone bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dundu di jaay wasi'atak khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante non yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation biko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup khalis dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi niñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arrêté ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu sagal te ñun bëgguñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax loolu deug deug ciap nga man wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seeni xel rek ma seigne muntaha ko gën nga neel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma seigne muntaha ko gën ñu ne ah wax deug ci nga rafet njort day seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni qalbu salim lako yalla defal la yalla taggi won ibrahima yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sini mix lepp lo do jema rafa saga seenu der rek wa dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kaw yalla dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xala ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deewen du ko wañi dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabo door lam talata nga kep bi nga xame ba xamiliko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sa mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximiliko damay fayu motax man yeggeguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la dur nit la wala malak ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara ibrahim ibn adham li seen mën ta xawax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa dafa don doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham xala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya soldar bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldar bi ni ko ana yoon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni ki nga ni lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal la bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu

kaddu bon dok bon andak bon yanu bon bon fere ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu andak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolu sa bu amé mag ñi dañuy tan ki bon baye ka bonone ni ñom non lañuy def lolu tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna graw way ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna graw way ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ Mahmoudou Fadal Mbacké di tan sengor and ci ak Seigne Babacar Sy teguñu ko ci seen bakkan xamnañ ni sengor du ak julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonana ne fi nek buñ ne bon ak bonana ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di doomi badjanante ak mouride bi di doomi badjanante badjanante ak tidiane bi sérér bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambene bi ak mbeyene bi sise sise bi ak mbeyene bi jaxata jaxata bi ak mbeyene bi mbake mbake bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax man len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañoo rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé te pacifique lañ ko yoré nak Sénégal Alhadji Malick Seigne Touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekété affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal li jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhadji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkëti kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni ciocci ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciocci loolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day mayé di nangu ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna war ci alcorane buñu talon safara ma duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawma ko bu amet man xawma ko seriously bu amet man xawma ko kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam te lo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am liñu bëgg te jamm rek ay am te du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mënu la ko xaj kèn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni liñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lum ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defé ni lum ñak khalifa général tijaniyya ko xaj lolu ñan ñoko xalaat est ce que moy ndaw ñu ñar ci suñu loxey bop dedet
ñaar do nga xalaat xalaat bi amna ko xamne lu mu ñak def na ni état ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yakarni ki nek ci tane khatul mouridiyya te yakarni lu mu ñak rek khalifa general mouridiyya ko ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisan ñom doong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba lu réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci sénégal révolution arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté doong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko assatisi yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malik mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jang fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu numa tuddu seeni tur sax layam fofu et cetera et cetera liñ ba lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yeneen gaay lañ jang fofa yanu ko andil ñu ñi nga am nak ay element yu mag ñi nga am ay element yu mag ci rew mi nak parce que xalé yi nga xani kene jangalu len man huwa cheikh ahmadou bamba kene jangalu len man huwa sayyid alhaji malik xalé yoy yep ñi ngi daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table ji ñi gëm alhaji malik jangalem alhaji malik docteur alhaji malik ak ñi gëm doctrine ci Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nane seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resto yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu gene ci mbedd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu guéné ci mbéd mi lañu fekk ben péro russe ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawone ba xalé bu guéné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu guéné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba guéné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def lèr yalla du ci def lèr kenn du la gëm wé di nga laj ko ci abdou assi adabaxi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol kuwé di nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal mbax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa salaamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi soga joggé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sañ mi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral du wax sun borom ni ko alhamdullilah li si bi ni'mati tati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waaw tudd sëñ Touba dañoo gën a yomb ci ñun roy ko yàlla xam na ko tudd ko moo gën a romb ci ñun roy ko mbokk ma daa ñëw dugg ci sama saal bu xunti xant bii génn dugg ci mbaarum daara ji génn dugg ci jumaa ji ne waayo fi nga dëkk ak fi ni jumaa ji mel ak mbaar mi moom ni ñu wutee ma ne ko jéem ci roy sëñ Touba rek waaye dëkk ci saal bu mel ni belefete mbaarum alquran ma ko ko ba maxamu daanu la qadrallahu te kat gaañuñu borom dund yu liksi yooyu moom la kalaasu sëñ Modou Mbaye Thiam ngi gëm de waanuma sëñ Modou Mbaye Thiam baal ñooñu dong lañ yaakaar ni ndax liksi rek lañ gëm moo tax ñoom it talibe yu liksi rek lañuy am ay talib boo xam ni boo ñëwee toog ci saal bi boo moytuwul sànq lee ñi di la dox mbaa ñu di la mat waxuma ni nag liksi dëgënul dagan na waaye nag na fekk li war a am am ba noppi na ko jiitu liksi dara nekku ci l'islam moom bëgg na lu liksi dara néwu ci maa muskile fiihi waaye nag bul sàggane li taxam l'islam may la liksi bi nga amee maam Thierno noonu la meloon moom dafa fexe woon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam moom ma joxe misaal ak njabootam defaral nañ ko ab néegu ñax bu rafet waaye néegu ñax ba ñu dër ko dañ koo dër dër laa wax de dër dong dër ba mu ñëwee di ko seet si moom maam Thierno bi mu ñëwee di seet si néeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu settantal néeg bu nuppi daan na nañ toj dër bi lii dafa bakkani bëpp nañ toj dër bi ñun karaw yi gën a rafet la ñuy jënd ñun karaw yi gën a rafet waaw donte nag dara nekku ci bu fekkee ni li war a jiitu na mooy boo joxee islam àqam daal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg a wax mu ngo waaye moom gis nga fa mu tolloon moom suuf doom ci àdduna mayoon na ko moom bëggute dund liksi moom na l'islam liksi rek moom Thierno Rafati Mbacke sëñ Touba ni ko dama bëgg nga yónnee ma ay ndaw yoo xam ni wattu nañ alquran ñu ñëw di jàngal ndaw ñi ni fii fi man ndax booba ñiy siyaare yi sëñ Touba kuy dem yóbbaale sa doom joxaale ko ko mu ni ko beneen bi ci des nag ma yebalal ñetti borom xam-xam yoo xam ni buñ ñëwee ñoo fi nekk di jàngale xam-xam waxambaane yi fi ne lu yuallimu subaana allasina maayi mu ni ko loolu nag na daal di am waxtu woo jote sama lees rek na nga daal di ñëw te ànd ak ñoom ndaw ñi ne ci internet bi di saaga sëñ Moustapha wax ma ci ko yor xam-xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam-xam ci wàllu càmmoñ lañ ko jàng la jeexital ci ñoom ba tey ma nga fa waaye sëñ Moustapha ku xam dara ci yàlla doo wuuteeg moom wallahi maa la ko wax ku xam dara ci yàlla doo wuuteeg sëñ Moustapha koo xam ni yow ba muy jàng judduwoo daa jàng ba jàng fu dara nekkul wallahi ku xam dara ci yàlla ku ci am tomb doo wuuteeg sëñ Moustapha ak ku la mën a jur nag laa wax boo wuuteeg moom rek xamoo dara ci yàlla yàlla xam na ko dara ci yàlla xamoo ko maam Thierno Fati Mbacke radiallahu taala anhu di woon koo xam ni sifaatu saadiqil murid daje na ci moom arbaatun ñeenti sarti ñu wax ni mooy sarti murid saadiq ba tax sëñ Touba wooye ko ayuhal muridu saadiq dafa daje ci moom ba ca jëkk mooy almahabba cofeel bëgg sa sëriñ Thierno Fati Mbacke dafa bëggoon sëñ Touba ba amuloo làmmiñ woo mën a misaale ni maam Thierno bëggee woon sëñ Touba amuloo làmmiñ woo ko mën a misaale ni nga xamee ni Seyna Aliou dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nangoo tëdd place yonent bi pour dee fi yonent war na dee mu dee fa maam Thierno Fati Mbacke noonu la meloon ci sëñ Touba ci coxeel moo tax bi ko sëñ Touba xoole ni mu ko bëggee
seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bind ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bind ko bayyi fi bo fi nekké nan tiar nako beggone seigne touba la gaay yi man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayu al masbuhu bi hubbina ayu al masbuhu bi hubbina الذي لا يسبا فيه الى شهيد لا يسقى ابدا وسلام خولال ما جي واخ خولال ما جي واخ تيفلو تيرنو غوغو يال نانكو يالا رافاتالي تيفلو تيرنو سي سيغ توبا يال نانكو يالا رافاتالي نو بوجيكو سيغ توبا ايوا المسبوع سيغ توبا كو واخال بوبام دي دانيكو اي كي ني رندي اي ياو كو ني رندي كي ci lan lañ la rendé muné ko xana dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba té nit du dé ñaar yoon yow ciarna dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba muné ki nga paka bëgg Seigne Touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci mësa rendi taxé nga tuduto taxé di ba yowmal xiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi Seigne Touba néna ko yow ciarna dañ la rend ci paka bëgg Seigne Touba muna muné ko té gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé té doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

ya wal malikiyya ñom dañi dedet koor ñaari ponku la am ñom dañ ni koor ñaari ponku la am rukunatayni inda shafiyya wal malikiyya ngir am malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponku la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponku rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen wax legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin maana wa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci ande détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiyya ak malikiyya ñom dañ ni yene ponku la ma tax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene ma tax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téye sa bopp ci baña dog ci dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanano yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor wéru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digënté bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yene rek ni fasna yene wor wéru ko wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña bésalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu lé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw day yéssalat yéné ji day reprendre al yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre al koor gi su boba day reprendre al yéné ji ci bopam ni fasna yéné motali ni dess ci koor gi gude ko gor la bu febaron febar bu tax mu dog niki dafa xam ba tax mu dog bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi
muni niyatuna

0: وقفنا عن مفردات عن مفترات نيتنا وقفنا عن مفردات ولا بوك عن مفترات تي بيت با عن مفترات واو عن مفترات نيتنا وقفنا عن مفترات لو اباح المتهم بطيبات مغو بيت باغو نينا رضي الله عنه ni malik degge non la degge man seigne touba ba ci dekk moy niyetuna sunu yene waqafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëmi yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla dañ la wërsegal lo doggé ak fo mëna doggé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonku yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahadil khurub na fek jant so de bul sante jaxate rek mba sisé mun nis rek nga ni jant so na dedet inda bahadil khurub na fek jant so dañuy bañ ngay woné ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ci timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg bu dog joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan batay yeexa xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolu day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salam min ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñuko tiye salam min jang alquran waxu ñuko tiye salam min ci jang khaside waxu ñuko tiye salam min ci wird waxu ñuko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ku ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attexe de way bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam ka fu lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolu ku ko def xam nga lolu yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolu la seigne touba wax ak mëna jangalé seigne touba ne ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon seigne touba ne yowmal xiyam xam nga lolu yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yawmal khiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax mo ne lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek wa yonent wax lol yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadda khawla su wal amal bi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كو وار بنوب كو وار بنوب كو وار بنوب ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبو ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغن توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي ويه man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ay fayam ba nga filmé ko dougal ci réseaux sociaux yi yonent ñeena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom na wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga aristéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga aristéré wilipandé yonent ñeena sa koor gogou sa ko waxuma ko de Moustapha Mbaye sa waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu lu nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayja ayja wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay ciam munu tejal sab nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nang seen koor seen beji na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nang seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla seigne modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay cham say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitiem xam nga ay jikom légi sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañuy aksi fi légi gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xamni kañ la degg na rek waye ma gis danaka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen bop rek xeyna pété
1: yu demé non da ngay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat lool do ko wat fan la yalla wax lool mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nop lim dan deglu ci lu ñaaw sa beut bi lim dan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim dan xalat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la teewal laaj lako dana la teewal laaj lako de yawmal khiyam dana la teewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbok manena ma diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba yegal manuka man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na maneko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nop waye ko anek la muni deñ ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jum na de jum na de na maneko man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fokk nak yaakar na rabani yinay ñoom doonu ñu won ay ramadani yin waye ay rabani yin lañ ramadani yin moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worut keur gi kenn du to gañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jeexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yin yi wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngon rabani yin ya ngo on fexé la doon rabani yina ta baña nek ramadani yin ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ Touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñu ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen dégg ñu bop wowe rek ndax seen intérêt personnel seen intérêt personnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na lako lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sharia waxul lool de dañi la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ lako yow mi liggéey ci usine fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ lako kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxulako mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que ni wéru koor tollu la
0: inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax señ tuba ni ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeneel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy admé dama bëgg xam kan ci yeen moy admé ku ci am jëmi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alam mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn wal gi asabru nisful iman wala xnjay teunk na neena lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppone la doole di la nogatu guddi becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaari benam motax wala fni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sante motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadaniyin waye ay ram ay rabaniyin la ñom señ touba ñom sayyid alhadji malik ñom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala walal magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa setsi yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñca sëriñca texé sëriñca ñeegal seri ci lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën go xani so ñewé indi ñu sëriñe bu doona doona doon sëriñe bu doon atabil bisri atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñe rek jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma séri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu séri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan mana amone ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal bo mo meuna rasuwar bëgguma ko dudul sal bobu yalla néna ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen salu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mun amuni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb ma nga lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adl sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite sunu sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam way gan ge sop Seigne Touba ne na gan gi mu na mu ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man Seigne Touba duggal yow gan gi ñi wax Ramadan mu ne ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa biir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tej na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax Seigne Touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi Seigne Touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagenu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gatte xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tiranga jaamu yalla muniko mom la lay ganale man Seigne Touba mom la lay ganale tiranga jaamu yalla

0: Tirange jaamu Yalla.
1: Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yéene yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yéene yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yéene yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yàlla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbin laa sharika la. Mu'assiman inda rabbi laa sharika la. Yow weeru koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yàlla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yàlla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan? Ndax ay élection. Yow ku weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul askar. Est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la caa mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale Yàlla ak dara. Da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yàlla ak dara. Ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yem ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan kum neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko combuqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla combuqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni Yàlla nu combuqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne nii mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continué. Waaye buñ éliminé diine ji, fala koor ga di yem. Kon li kulli sayin wala bok sababu nusul, li kulli sayin lahu sababu, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé. Laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lol jar na baña woor. Wote lo diine, loy wote li laïcité. Laïcité mooy liñ ni Yàlla bum, Yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni. Lol lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu card. Na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani Yàlla, Yàlla li waa Sénégal wax ni yow Yàlla bokkoo ci sun mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen Yàlla, ragal leen Yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow Yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité, xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Waaye ku ma seenu ci carte doofalu de. Ndax man duma dëggal lu Yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg. fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna ma citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jef sa bop nga jefal kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi hadithul qudsi la sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jef yow la man amile salin fa li nafs dereti bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jef yi jef yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeuf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqi al ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allak fi jibi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla kuko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abi yowmal khiyam la wax ñene koor ngi ni ñu ñaw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ñaw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole ci mbir ñu ko waliser non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ko ndax par lo nga añane ko ko señ touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni nafu siyamu sahri fi darayni yakfikumul harayni wan narayni lol la señ touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non di ëlëk yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa TikTok par parlo rek nga fay gis ba TikTok jeex nga dem lire wa Facebook par parlo rek nga fay gis ba Facebook jeex nga dem lire wa YouTube par parlo rek nga fay gis ba YouTube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di waxe yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax Abdul Khadim tuddi fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci Abdul Khadim diko wax buma ko xame ci Seyd Alhadji Malik non la koy waxe buma ko xame ci Cheikh Tidiane non la koy waxe buma ko xame ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak fi yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da nañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandar musil nga xamni bu musil nawe jëm ci yow nga anti musil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq anti virus bi ñew dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara seigne modou waxtan yu jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence yu tégaloo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ni ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jende ci loxol señ touba ci gan anam lako jende ñak mba ñukti mom ñaar yep la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jend mané kuko weddi fexela gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu dal yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasubillah kon nak ñun dañ rafet ñort lool ci yalla attu ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolere emission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairu jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun ñu xani daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairu jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol la sunu xarit ñu ngi nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Djite ñom giñ nañ leen dégg and ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njawar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yoree yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak tiant go xamni seriously munu mako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may señ Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñi ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lol dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxone man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnentou bi néna ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu woné ñi bayyi suñu jot ak luñu son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeene tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul yu bare bare ki di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdulillah ñu koy ñaan mu may nu nak fa nu guddu wu anda ko wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu wo so naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo so naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla samata ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazayhi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ni am murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara bo xamni ah nang kay tidiane mom nang wala am xaritu tidiane waye nanguna am xaritu sarsubus nanguna am xarit intime bo xamni sarsubus lay tuddu nanguna am xarit intime bo xamni ni trompe lay tuddu nanguna ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tudd Alhaji Malik wala Cheikh Omar Fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika Khadir jeleene nanak ko xamni Abdoulid la nga gis mourid bo xamni waxul dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yepp xana mom biñu ko doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara ci xarito mutasawif ab salafiste waxul dara ci xarito ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek té bañal gi amu ci lenn lu ci tégué ci sharia bañal gi dara tay ñu ci sharia wahabi boko né wa yow lo bañé ibadur rahman bi lo ko bañé mu ni parce que du dund sunna ah dañu dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo démé mom fim jëkke jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxom bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro té néna kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ak tidianiya xarito ko tidian wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tidiani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tidian bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ne mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal rek cëkkal pourtant am na jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na cëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gëna na cëkkale kon cëkkal wërta tax nga bañ nit dang koy bañé jikko djum sare ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen ay frère wonu ñoo bañanté ay frère wonu ñoo bañanté lé nga gis frère yo xamni dañoo bañanté waxuma la tuddanté waye duñu démanté xew waxuma la loola sax bu ko mëna na ray ko ay frère yu bokk nday ak bay bañanté bo duñu tuddanté wala ñu bokk bay bañanté bo duñu tuddanté ñu laaj la sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko wayo lo bañé sa grand frère bi mu mom alal jim yeur yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi do ko bañé ni ah mom bi lum am rek samba allah la dedet
da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba.

imam da nga xam ni manifestation wu ragal yalla ziñu ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom on tambu bobu liñ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jek nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci abiyat bu gatt ben beuyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandar gam ragal yalla tiket ragal yalla muni du daralul bayilu arab ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharim bila tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasasa luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasasa seigne touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni adiya boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ko ragal yalla ñu ni ka waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xamé ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun adiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngok lol la seigne touba waxone bu ngeen gisé ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngok waye ragal yalla du fami du juddu du mandar ga muy tek tele ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala wala wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barkel fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barkel bir boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek da ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortunaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barke yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barke yalla neena tire bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li tire bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko Seigne Touba xé ulama yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i animtizalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu prix moko mané prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandar gam ragal yalla
mom lañuy waxtane.

نرجع رجع يلا amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune ah kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisse man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugalu bammel ko ci dajel mune la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp luum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbam mang koy def budé ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbamb señ ci wane way man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mu ne way lima ci jaaxal and ak lool lepp waajo ji la wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na dé ragal na nattu yalla and ak lool lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mu ni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena nakala nit di manam ragal mbugulum bammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xameni mom seigne touba mune comme ni nga xameni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufa aw yi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jortu ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mu ñu bari loolu lañ jortu té bakar ni ko Seigne Touba waxé bu tuti bek bu mag bi yeppayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi dal di wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bani kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xéam de day positionné wu ba nopi dal di woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat ba ne kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am jariñ mune nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon téwuta dem safara def lu bon téwuta mu ci mbugalum bammel mune ñom lool lañ jort mune xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalena war ñu ni ko lu tax nga wax lolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumatil khabri wa dayqihi wa adhabin nari wa fitnatiha wa 'alamil mauti wa dhakarati ma'al israri 'alal kaba'ir 'alal kaba'ir ma'al israri 'alal kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñu man seigne touba raba'duhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay muni way gis nga and ak lool lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde muni and ak lool lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakkar yu ndaw yi waye ponkali bakkar yi sax nak lay def ponkali bakkar yi lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititu nde seigne touba neena waye xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu
ma al israri alal kabair mu ne xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci batoy ini ko waw serigne touba yow buñ la don limlo kabair yi loñ ci jox comme exemple comme na mosse mu ne kan nasri ila al ajnabiyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci serigne touba joxe comme exemple ñent kan nasri ila al ajnabiyati setantal jambour bu jigen jigen joxane ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb xam nga lolou gaay yi difu ñu ñent yi serigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag ma ni serigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar décrire ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yépp nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabairi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci ba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wër ta xol haram muna mo ni sa bo xol lo wër ta xol yalla dala ci natou muni ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisé li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar numa yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muni ko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala saban jabari jambur ab jambur ciala ya mana katchi nga balma jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen dina am dama am dikkere de man jabari jambur mo na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah Serigne Touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen rombu la nga sertantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati al-ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la rombu di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ñoo bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe goraleen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni da nga la lo sa nday jor bi ci gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñëw wala histoire am yow day reba dara yobul fa luddul setantal soxna yi jambur yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom keureum dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg nga gis sey bo xamnom yalla dogal
mbir ma yam fofa ah koka yalla dogal idam jia te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lool dara niwu ci lool dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ji jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du morom jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morom jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor goor go xamni kum yor wacc jilat kenen kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba paré waye li mo wax mom lu haram la lu haram la moy jigen ji nek ci boumam nga nan ko takal matasal matak la la hawla wala quwwata na wax ju bon na wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy satantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fone ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaruj alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu mu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sant keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopp ñew tok ci wetu mudu mbey jam te muy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nopp tag ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya bo amé fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kadhib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena
ku ñam jakkar lo xamni jiwa neex ñam jakkar lo xamni jiwa neex tax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nipsa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nipsa ma tax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jiw jiwa neex wal qiba jiw ci ponkali bakkar yi la bokku legi resources sociaux yi moy jiwu kay bi moy jiwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakarlok mom niko sebeut bi suufangi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko seigne touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara euleuk wa kasratul fudul seigne touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux TikTok bi comédien donc moy sen liguey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie vie yoy min lay apportel min lay abordel khalis alal legui nekato abdullahi waye abdul mal nga abdul mal moy jaamum alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko adjar na ko di la waye mbugalu mbamel fi nga ni wax dafa garaw na garaw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhoun bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hatha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu سيتت سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه سيتل ملي موني فان قلت له هذا حرام نينا واجي ديف لي ييب نيغي سيتانتال جامبور بو جيجين ميغي فن ميغي جيو ميغي ديف اي كسر ميغي ديف الفضول نينا اندك لورو بو نيوي تيي تي لوخامني كو سواي لي غاي ديف دا حرام هذا حرام لي غاي ديف دا حرام نينا خمغا لوم لاي تون سواي ناك ياو ناك يا نيه ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken munuko bayyi ngane ko lutax ken munuko bayyi mun li an jami'an nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko mun waaw mun ma annahu la usra nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def mun amul ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga andak ñom nga nango andak ñom xana yalla mom ya ko pufula seigne touba neena li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degg lu nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku la ko wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla
فإن قلت له هذا حرام قال لك هذا لا يقدر أحد أن يتركه. سنت وانا بوكن لي غي داف دا حرام نينا خام غلو مي داف تي سا لوخني لي لي كات كين منو كو باي من خول جامونو جي كو واخ من لا دا خيو كو واخ من لا دا خيو با جيجين ني داجالو نييو سي مان خيو ام او خيو ام سي كير جي واو واو ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé ñu def li def li mané ndi lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mum xeybuko yalla xeybuko yalla xeybuko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaré bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la señ tuba neena mandar gam ragal yalla du dara du judd du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayil yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tasuku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna man man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharim bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ska ragal yalla yanantu bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continuer action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yonnate sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga baye len ak seen borom diwo ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu continuer action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko gess niko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gëmu ci dara yonnate sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd bani taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tek talani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru a sabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ foko fek rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom a sabru min taqwa a sabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jom bu mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ a sabro
asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ni ngeen muñ tay muñelante asbiru wasabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu di la togn ngay muñ ñu di la wax lu jaadu wut ngay muñ ñu di la ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la muñ ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalat inna allaha ma'as sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ muñe astainu bisabri wassalat force bi leen di may ngeen mëna muñ muna muñ jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ muñ xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma'al anbiya newul inna allaha ma'al mursalin newul inna allaha ma'al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nangoo muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba am ño xam dal mënu ñu muñ dara asabr yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction wu muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pex muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamu sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nupi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu leen dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax
bu fekke def na résistance pacifique la pacifiquement bu fekke def na résistance pacifiquement la def mom seigne touba radiyallahu anhu seigne touba deful won résistance xam nga lu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma moto alquran ni bu ngeen beugé am force meuna muñ muna muni astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan al quran neena allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun adhim sun borom mako wax rabbi istu jalla allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun adhim sun borom neena tabaraku taala ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal fo leen fekk rek dañuy rafetal sun borom neena boy wër ko ragal yalla jappal gaña ngok mu ne xam nga luma leen di faye ajrun asim ajrun asim yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali salatu wassalam di laj yonent bi ali salatu wassalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf mune ko anta habudullah ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mune ihsan du len li ngay def yalla do mutax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yëmtalé muni na yalla tax dé bo bëgg yam tuyaaba waye bis bo né bu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga neewon rek gis nga bo lewon ci la nga neewon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yag gu ñettel du yag neel ci la nga neewon rek neel ci la nga neewon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte ma seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngok wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq
deggu sincérité sincérité asidq asidq min taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci alquran wal lisina ja'u bi sidq wa sadaq bihi ulaikahumul muttaqun ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi sidq wa sadaq bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tagaw gay wal lisina ja'u bi sidq wa sadaq bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam ayba walasina jaa la defna walasina jaa bi sidq wa sadaq bihi waw walasina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun mungo walasina jaa mukay jaawale walina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaq bi sun borom ni ulaikumul muttaquna ulaikumul muttaquna moy dañu deug bo nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deggu lañ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min taqwa as-sidq min taqwa ragal yalla dafa bok moy deggu sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikum al-muttaqun al-quran la ulaikum al-muttaqun al-quran la fa am benen aya bi sun borom di wax nan wa lasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alayhi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wa djumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug di ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deggu ñi ta deggal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin andale nak ni deggu te deggal nak dafa jafé man koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Mudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mudou Amine Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane nang koy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yalanahu bari nakoy jang alcorane ko nan su bofun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sa wax lu bax je alquran lo wax di waqulu linnas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ang lay saga boko yeg ak boko yegut motax señ mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nopi nak bu fekkone day jef deug
bunu pe dana alquran de terene ma wunni ma wunni sutures gor alquran terene mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulul lina husna lolal alquran waxon nga jang ko nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni rubaqal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotaliko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bu ñupp mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug wax deug yomuna de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ni indi nga nak mbir muna amale ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lu koy jaxasse mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassumako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni ma waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conference bi warnu bañu mbeuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conference bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posé du dc ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana liñ ñu don waré ya tok legi ci conference bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu don war legi ana wax deug deug gi nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfoo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëddo do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Moustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bokk da bokk ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun baram neena ma misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko le re fooleen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlëré wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masheikh murtada jikk wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki waaw sa bay sa am mo xon ci yow dalla ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li njegal ñom ñaar ñepp cheikh murtada waxon nama aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bokk na ci matal ko lere waxon nako legi moy asabr waye asabr xam nga ñaar ñett la sabru ñett la sabru
ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali sallatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom dama muñ lo limu dul sa dooma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggin ya waxo dem bako fa am ni ñew ni ko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasallam mun yonentu yalla bi ñu waw mu sampu xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam ko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekk je fim ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes ju jekk jeul muñ ci tes ju dekk jeul yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé da ngeena may jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meuna to ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lol du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakam ci gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksina ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati nak far yaw ci sa bop yaw yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi ngi ko fekkon bi nga joge Sénégal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga ne la
question bobu rek la lay laaj gor gi la gissone beug la jele la senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genn la appartement bi genn ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorom juur man buma tedde duma nelaw man mam kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko wëngëñ bayyi ko ko njabot té ya ko ni won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bousayam fesso ci yéné def dara ba un jour vendra nga xey ni ko wëngëñ yow it kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru min al bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna nnas al islah bayna nnas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew daana len ko faral di wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam daanaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor antoseli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan dafa am gan yalla ji tawna mat amun wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ku ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoire sibatan wala armoire vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ci kaw lal ba togeté armoire ba togué ko gatt bi muni ba ko déggé la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo gëna nangu am xar mo gëna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jëri def lu bax li do nga lay jëri sok jëflante asgor rek nga xamni asgor nga jëflante al islah bayna nnas kon keur seigne touba yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon doom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé doom yi yow am nga droit gis sa doom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 sour gi di sour dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 sour rek di sour ngeen nangu ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de
bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rol bobu ñom ñoko waral na suyé ñom ñoo waral na créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam.

islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu sata bainakum wa taqulla wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkol ci mandar gam ragal yalla as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe mandar gala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamne du tabbe xam nga lum don alko lol du tab lan moy tabbe moy yalla denk na la wursuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngop waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñe moy batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñe moy bila wajine ñaari beuy ci khasside Seigne Touba boko jangé dem aljana ngay batare ngani waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kèn du ko yek mba ku ko yek ya ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom bata khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan Seigne Touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu xeexal la nga dem aljana illa illa antu Seigne Touba yalla téré sacc yonentou téré sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew Toubay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ daan defari nit waye yenn wax yi tabe tab bo xane bu magal jotté kamara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufey yak no yalla bal danketi khasside yi doye yusufey yak fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme dañ la jox nga jang qasida bani khaw waye na Mustafa Mbaye Sam amul 10 meter mbasse yi mu joxe kenn dula fa gis fañu joxe 10 meter nga yore sa ben site bo xamni daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang qasida waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti mbétal mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni

serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yow yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ni ko kam fi nga nek da fe warana ne te munuma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla taguko ci alquran ne ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali sallatu salam ci dine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa wa yimu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeket alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yekati alalam diko yobbu ci daari alquran yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lum wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoonu sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lool du tabé lool ñu tabé lolu asaru la asaru lolu tabé dé lolu asaru la atok ki bas bi dir yang ki wër la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci ka 2 kilo 500 ngi ci bop bi bo xamné depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bop bi lepp aram ngani muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yépp jox la nan ci turu muhammad la ko jox dédé joxu lako ci turu muhammad dé joxu lako wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sir yonti yalla muhammad te siray kat li ci yépp dara du ci dëgg ci li ngay wax waye pour convaincre ki bëgg muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñuy jaar dir yanki xamnañ ko ñom fiñ leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca manamul auto bo dugg yalla nga accident so di yalla nga dem safara la anallahu alwasilata wal mustawsila ay gaay diñ ko wax de gaay diñ ko wax buñ ko waxe buñ jot ci posette yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ dey sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci
da la koy faral dox tout ci gaay yi dima retane gis nga serign bu la upp talibey ñew ni mo la upp wërse yalla xam nako ci la nga ñu ni man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mu duñ ko bayyi de wa nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Serigne Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox Serigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni tubab mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu génné wayan lu lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé tabé tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu andon ak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne modou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah ta'ala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu alkhawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatu alkhawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu li taqwa bokk na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sab non jéggal ko moy li Serigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sab non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Serigne Touba lañ ko mësa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sab non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sab non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sab non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téréem bimu bindu mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin
min hajul abidin sayyidul abidin setu yonnata sallallahu alaihi wasallam sayyidul abidin dafa amone ben talibem ben jamam ben surgam waxtu japp jot mu genn di japp talib bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal sayyidul abidin sayyidul abidin xepi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis niko tay jigal nala gorel nala sayyidul abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen jambur wan seen mer mu ne ko kasam tu xeyisi wan na mer mi mala méré won mu ne ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencël la ko nak yowmal xiyam nak balu la dé wonné na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina anin nas buñ wonné mer mi ba noppi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mer la dootu ñu la ci top dara wala afina anin nas muniko afawtu an bis ni ko tay budé lol rek bal na la nekoto sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sidi alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko ni ko yow de ma ngi lay sante julle geureum ndax yow dimbele nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal loolu mom yemul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk keureum diko teral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo wa wala afina anni nnas wa al ihsan nani cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma japp señ fallo ko mbokk wa xam ngeen ni gi toñ gi nu ko reey luñuy téré mu woorale ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ak njabooti légui njabooti legi mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu bal waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mourid ak diw du sadiq ak diw ibadu rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fofu xol alhadji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko mu leen fa señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci Seigne Fallou and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ko defon ñima xam
dañ lay wax ni momi lan nadé ci kasso bi ki musuma ko xam waye seigne fall ni may wax na deug de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay yi tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ndiet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon seigne fall ni ko waye waay waay li lu ci xir waye mu ne ko mbacké tiit rek ak jaaxlé tiit rek ak jaaxlé xam ni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw waaw bo liggé bu ko defati way bu dul liggé bu ko defati waaw demal way liggé tay terlo tan ni ciow ci yoonu rek waji bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais seigne fall wonna meram ndax tuumal nako lu momul taxiwu ci lalati waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay yi def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall ni ko lu waye lim lolo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël lolo lakalu kon nak mu ngo wal afina anin nas wal afina anin nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu ndimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yanantu sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak lu té ñu fass yene jëfé liñu yalla sant suñu kem lay katan te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala naani émission bo xamni légui mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax te lañuy wax duñ ca delu ci repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo ligé buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxe buma doon def émission jinni bi ak man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dina la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni biat te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan mo tax nga bayyi emission yi nga daan def ci radio senegal yi yo yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lool yi tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nepp nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu di ko wax ba ñun ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ku andu te yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo a diiné ji ko ni wut nga sam par parlo
amna ko xamni pour mom ku donul mourid baxo amna ko xamni pour mom ku donul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafay nek pour mourid wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beytu seigne touba wowo ñi ko jëk firi dañu jumlo ñu bare bare bare bare jumlo nañ ñu bare bare bare xalé yu bare bare bare daanu nañ ci ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma jumal qasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena qasidam yi mo fawxa julle koor qasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musu wax fenn ni sama qaside yi ñoo fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind xasside yi te mo daqono julli mom mo bind xasside yi te mo daqono julli way julli ni señ touba amul fodul jaar lu señ touba julli na fa ah bu xasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci xasside yi mo daqono wor mom señ touba bu fekke xasside ye gën wor mo daqono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka xasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni tiumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang xasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang xasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor geek julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fasante ko leere ba tay maneko bu fi jeurut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo yal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ni ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lum wax bu fekkone ni ko firil nagn ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddi جوف ليلي وتحجد منها ليلي فتحجد به نافلة لك هذا أن يبحثك مقاما معمودا منك واجي تد بغدي نين لو نيخه مو يق مبالانم جوك جاب جولي نياري ركا تسجم جتخ دي تور اي رانغو نيم تيابا جانكو سي بارابارل يي وونكو سي بارابارل مقاما مانكو سي بارابارل موم لا بغ نغا ديفال كو كو خامني جانغنا سما قصيده يول بوتال نونا yol bu tol nona bu ko faw xala beug man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teud ba guddii xelam dem ci yalla mu wiq balan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ku jang sama khaside gi te kat attention nañ dem ci khaside gi est ce que khaside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako maarifal min hafa al yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nuru darayni ndax boba la ndax geneen qaside la waye min hafa al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hafa al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayafal jaamu yalla gipp tal tek sinu jaamu yalla
buñ xeyene na ñoy dinañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bis bima jangale len nangami nuru daareni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamulum doon jangati ci man dal bëgg ma ray kaami dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye ñotu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba fa wa mu jina ba serigne ba bama dem na ñi tur yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi jébul ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam kay bëgga jang ñetti téméré nooru daara ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani señ tuba dañu sun borom nak ma defal waaji nga xamni teud na bu guddii xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rango ngir ragal la tuyaaba jëm ci jëlé daraaje jëm ci jëlé maqama jëm ci jëlé ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am lu ko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ tuba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaaba yi jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bim koy jang momi nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko ci Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm seigne touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy seigne touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy ci Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba mune mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi leen ndokel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna Deyna Bassar ak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo nak non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Thiam rek la ci seigne Modou Mbaye Thiam momule ñom ñep rek ak seigne Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaihi

0: خلق الإنسان علمه البيان، علم بيان، علم بيان. موي علم تامبورال، علم تامبورال، علم تامبورال. سي لا توبا بي ديمي با ميتريسي جاوو جي، با ميتريسي جاوو جي. علم بيان سي لا ندي با ميتريسي ني ني ديفاري بوسو لاج سيت وين. علم بيان سون برام wo ñaari personne, ñaari personne la borom bi wo, ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf, ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf. Te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko, lire luñu écriture rek du tax nga xam ko, xam xam bu profonde la bo xamni ni go xootal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinne. Ñaari ndijji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinni wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ni ci ginaaw ridu bi ngeen bëgg xam mu na lu meuna nek la lu meuna nek la nekul musta'il dedet lu meuna nek la mu waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw ridu ba a koku aynul khalbi la de beuti xolo koy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndaret du ngeen ko tek ci xam xam wa hisalati al jahli an nafsi la borom ta'limu al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rier ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg dine deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglu dinem deg diine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma doon wax ci benn plateau te ma génn benn waay naan xanaa sama invité bi mu naan yow xanaa sa invité bi am ma ki la mooy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkat yi ma ni man en tant que yarekat am na benn tiktoker boo xam ni da daan wax rang rang rang rang man musuma koo xam donc bi nga xamee ni maa ngi karalu jumaa ji am na benn ouvrier bo and ak ñi karo juma ji biñu dikké benn xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang rang rang rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang rang rang muy gaaw man laaj li lan moy rang ak rang rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am benn biddu bo xamni leg leg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leg leg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkolo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay déggé rek benn musicien bu génn rek wax benn parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabbani yoni ci sen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di firew li xam li leen di nax parce que bu fatani leg leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisé dang koy top complètement yunus sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muddu jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñew na xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko jubtu bu baax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa légui bu fekké ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni wén xob rek lu ñew bu woba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yone melokanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melokanu ëkk bala nga joggé fi barab xamal lu la fay jëlé dom adama day amé melokanu ëkk mais jamono duko yobalé parce que jamono minul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélék buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nenn bang koy nuru ko xamni minul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko sentir sa bop fexel ba ko sentir sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum teete ulaika kal anam bayag mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga lu leen ko yobbe ulaikumul khafilun ulaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni da ko waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw wajoji di nal nal ci otom maniko man da xuma fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santis nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci jublu mais terme bi pire ku gëm bopam safaraay sa dekk way ku wedd laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamoon bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bo xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa wu sujud and ak malaika waye gem bopama tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gëm sa bop baaxul nit day xam bopam mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baaxul nit day xam bopam du gëm bopam gëm sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom keppay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yonenti man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbele day xam jamonom xam ñeñ wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ak ñaar yo xane bu ngeen ci jappete baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teel yalla bi ku ci jappete baye wo ko sama sunna si ku ko jappete baye wo ko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yes ba len jitu nekul nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fuko ngelaw fek yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baaj nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doomi bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax dembu dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wagnu mujjuma ko siaré ji parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko est ce rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexer complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala sa jarban nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo nyaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخنا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني dafa am ay assa ci sey jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lég lég ñu def conférence garu walé ca lég lég ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def dé pendant 20 ans lég nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi yi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da lañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gëlona sacré la fa gëlona sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokkok association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënalo jaaxal ci ñuñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xamnako fortatu wumako Seigne Mountakha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié la té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay man na julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Mountakha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba rou moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sama mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakéré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewyé Cheikh Mountakha dewyé nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen objectif mom atteindre nañ ko bëggé won en tant que ku jang tay xalat en tant que ko jangatay xalat baxna baxna leg leg da la nan da ngay poser question nan waaw en tant que mourid nan la meune defé nangam mang len di laaj Ousmane 3e khalifa yonnati sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julli lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngone ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi ko ko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ñu xamné kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm té gaay yoon wawu lañ jaar dé dañu bëggën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamné moy temporel légui institution spirituel mo len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dimb li xew fepp xew Touba motax mani ma ngi xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen formé ño bokku ben idéologie man waxna ba tayi ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak ayca du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayca rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltu wul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkenteni état dala daan jox ay passeport diplomate nga di ko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanil carte doyna waye bu lekkelo ko xamni toxicitif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu naxla ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku leen lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay da passeport diplomate bi ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ké la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku leen combat bokku len combat de mom combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat khalatal kon bokki julit yi bokki ñu bokal l'islam ñu delo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruk bi kamal al-aql lol la sayyidina sheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituel
1: jamono bu nek
0: bi mu nermelo
1: ben après ni and ak wax ay muy actualité yi wa illa ni waxtane ay mawduat yu wuté mu melni sunu mawdu tay ni bëgg waxtane moy afatul kayli wal mishan afatul kayli wal mishan moy yu négatif yi nek ci digënté jaay ak jënd yu négatif yi nek ci digënté nat ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah ta'ala su ko ndiko ko ci alqur'anul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ndax digënté nat ak pèsé dafa am ay mbir yu ci ne yo xamni bu fekkente ni doom aadama bi ci nekk diko bayyi xel diko settantal di ca moytu la mëna moytu kenn ci layu kattanam ëlëk mën na ko yobbu safanu aljana wal iyasu billah sun borom rabbi subhanahu bi mu bindé adina bi daf ko aminacé lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len deke ko te yeen bu len fa indi al fasad motax sun borom wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf mbam neen rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tal ñay mbolam lu fay lox do adama jele na ko fa man leen di yabal ngeen dekk kaw suuf te bu ngeen deme bu leen fa def luy waral luy war do adama bu leen ko fa def mukk lepp luy war do adama ni ngeen ko moytu niku seen kemp lay katan bu leen ko fa def mune la ngeen bu ngeen deme na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmen suma yirma de te yaakar ko na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmen suma yirma de te yaakar ko loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf muni inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin man yalla tax suma yirma ne ñi mako jaglel moy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako faral di waxe ci sun sabab bi ñing koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom do nga adama waye sa morom bindeef li yow rek netli na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sunu jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netli ni ñom ñoo netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digak sa borom mo ñu demé ñu leen hi yow borom bu bari yermane borom bu yaatu borom bu tabe yeram ñuma jéggal na ma waye bima ma yéremé ba nopi daf ma laaj waaw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jéggal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi subhanahu wa ta'ala muniko lutax ma jegal la dal du dalam din dafa am ben bisu mboya ngay bindu nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ng ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yeeram de lu jégala waye al muhsinuna moy ne rafatal seen digënté ak seen morom jamm da ñu sét lu ni sa bu événement amé ci suñu réew mi di Sénégal way commerçants yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñëpp nak am ñu xamné ragal nañ Yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé ci client yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçants yu mel mom ragal nañ Yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yuzakaluhum aw sunum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñi nat jëmel ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamene ña ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pc jëme ci keneen dañ koy nax yoxsuruna dañ koy pertlo yoxsuruna dañi babu alalam yusakaluhum aw sanum yoxsurun sortu mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañi matal lañuy nat buñu pc jëme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ni kilo legi 50 gram ba 100 gram muy pc di jox amatu nas bi muy doom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek mom la alquran di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazakalu ala an-nas yastawfun wa yasakaluhum aw sanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yor bi poids bi jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñ den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylul lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaar yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar ci way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay keuyit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay keuyit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci wala tek nat na manam wut na ay keuyit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ni dayla ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allasina izaktalu ala nas yastawfun way way sakalum aw sunum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy reub baskil yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci baskil ba xani sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wari ne ci ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem ci ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceep ñay mbir yango yenenu sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que ñoy liñuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub bi beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am e wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ni nga xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw ma wëlbeuti ko mu faré suuf li waw ma faralé ko kaw yonantu sallallahu alayhi wasallam niko afala ja'altuhu fawqa taham kay yara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mu ñu ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ca la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadithum bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu mel ni ba gis lu mel ni mané ko tay bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bang koy ñar da gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton yi salat ko me jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay kuy tecc ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tecc ci jaayela ko bolu mango dede bi la roxale ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taar bo bam fessé ci kuy du bolu mango ñetti taar dong la ñetti mango rek la ñetti mango kon sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddu légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabita yalla né riba du mako may dara yalla néna riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla néna riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amone jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indi len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isine dafa faillite ñi nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla soyibu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina soyibu bu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pesse bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bayna al kayl wal misan wajiba al adlu bayna al kayl wal misan wajiba al quran moko wax suratu al hud sun borom neena rabbi istawajalla wa awful kayla wal misan bil qist na ngeen di pesse tay nat ci maluté pesse def leen ko ci maluté nat na ngeen ko def ci maluté pesse ci maluté nat ci maluté mu melni lolu moy li gëna tumu ranké légui ci marché bi li gëna tumu ranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok ko kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man ki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko naton duko man duko man anamu waylun lil muttafifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako borom lakh dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist sun borom ñu awful kayla wal misan way bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pc bu ngeen de pc ngeen de pc lay mat bu ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar bi di pc ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko natte recc daanu ci suuf xamna li ma wax lum doon xamna ko waaw fol kay la fol misan bil test mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mu ni ma min maniko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayri tibi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motle aya bi wala taqtulu anfusakum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay borom rabbi sutu ba jalla yeen dayel iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lizina amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bayenakum ci seen digeunte bil batil ci neen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw legi so wajo xamni day jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporte jëlé bitim réew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé té auto buñ opposé doko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci li digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yanan sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi Senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkul amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la dëgg ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul sama xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turba dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman cete mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alaihi wasallam genn ni lum don mi dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonan sallallahu alaihi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamb ñu neex wo eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la na la woor ni safara la dag jox la kon atté kat bi bu fekente ni kenn gëru ko waye da sét rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak yi wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popelam dan ñaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nasa asya'uhum wala tahsu fil ardi mufsidina baghiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin manga suratu hud sayidina asman ibn neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama popul ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg da ngay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marchandise am ba ak ci marché bi nga xamni marchandise mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax pré apporter mu wër la ni tise bi bu fekkente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yéere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yéere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def li ñi tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré no koy défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firin ci ku gis ngeen ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi jogé ci réewi réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firin ci ko lu ko waral moy dañoo

gagaw din di siwat nagawa yak ko gagaw din di siwat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 medi ñaar yere do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yere da fexé ba génné ci ñetti yere da nga babu de li nga ñettelu yere bi lewul da ñettelu yere bi lewul de non ngay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ne la ñawal ma ab xaftan ci misal wala ñawal ma xaftan bo xamne and ak tubay ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba genn ci sa ñenti metar genn ci fele ñenti metar genn ci ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wax satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokku te bi alcorane wax nan woyul len mu tayfin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla son yi bi neena baqiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baqiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gën ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digé moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contrôler na bopam julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday lolu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba wax na ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarkhan yaari in tuba neena ma ngi lay denk sa ñaari loxo yi nang ko sam yow journalist bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp tan niko muni ñaari loxoy bu ci def ci yoyu dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy djegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam mani ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xeti toñangey muy ndax xeti toñangey euleuk lendeum ay bammel lay jural ak lendeum ay djegi sirat euleuk yawm alqiyamah akbar rawati na bo dekke ba tew ci sa kanam borom abisitu ga jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum
jigen ñi nga xamni la ñoom

നിയന്ത്രിക്കാൻ മതി. ñu fay yaakaar na ni émission bi dootu mën a dem te jégglu bu baax a baax. Daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaas billaa bu keroogee na ko wóor ni mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala conséquence yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Yaa alladhiina aamanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratul baqara, ma suratul baqara. Suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi teg ca. Loolu la suñu borom wax. Fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos alma teg ca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu la ñu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la, bu tegee ci alal kitaab wa sunna, nga xam da ngay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Mu ñu ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ca sa tànk. La yuhibbu kullu kafarin adhimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ci sa tànk. Alqissu junj naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qassana fa laysa minna. Képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar, bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawudu subaan, goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jaila qad kana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala. Sëñ Touba nee na dëgg dëggi njar, dëgg dëggi xissu, dëgg dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbbu ko, nëbbu ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu la ñuy dundee, loolu la ñuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw, nga gis koo xam ni ndeysaan da lay jaay loo xam ni dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tuddee tadlis, am lu ñuy tuddee xilaabatu, am lu ñuy tuddee alqadiatu. Yooyëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mohamed Bamba nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqissu, mooy njar. Waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto ba di lekk iwil sax, bala la koo jaay nee la oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi wetees bi day retard,
nal na vitesse day retardé so beugé jënd bo bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki keuy sangam na wax ni auto bi day keuy sangam amu ci bo bëggé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuy yépp matna leg leg sax mën la auto bi fay na douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous na ni auto bi fay na douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk mi deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ayib ci dara ba nopi neub ko jaay ko nit ki mune mo xam sax ayibi diine la ba ayibi adina la bu mu ci meena doon budé ayibi diine bo démé ci ñi nga xam ni tay ñoy xiyaabi ñoy giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamoo fu yalla fanan big banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fek borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax mo ni khat kana ayban li diine defena buma jumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima don wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm té la wax goné ñeen é bu kenn jégué fas yu day maté da ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xarum yalla aram seko da amon mbokk muñ ma netti nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma jumul ma nga dekkon boori ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis bi rek dañum cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti ni ma dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bimu ñewé di jaay ñam bi gi jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diw sa ñëmbi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasé dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diw nak wax deug yow naro sa ñëmbi ji ñar yow man nga ko wax nga ni ñëmbi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñëmbi ji du ñor yow da nga naro jaay mu ne ah bëgg jaay de duma taxafen nak bëgg jaay duma taxafen mukk ba nga xamé dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di dayma ñam bi ji way mune ka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mune ka waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa guru do nga la koy jox jaay mako dal di ramass ñam bi ji lepp dal di ramass ñam bi ji lepp yub yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhliful mi'ad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey ayib rek lu cey ayib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp li ayib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon budé wiq neko dé wiq budé mat nonu budé mat ndif mi la ci ne ci ayib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabatu al-qilabatu lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko fukki dërëm la ko jëndé fukki dërëm fukki de bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka noni bokk na ci khilaba moy dañu modou mbay cham yoram manga sinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kassa wa kassa mom lay waxale legi mo am ben way bu complo seigne modou mbay cham dal di ñew tan man marki bi la doon wër seigne modou niko le marki bi da manki ah marki bi lokay jaay muni am marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndam de muni ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginaaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp woyulun len mutafifin way lu ndil mutarifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama qala ali sallallahu wa salam sallallahu alayhi wa sallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ci ñoy re sen tigal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re sen tigal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ko ni dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñom ñaar ci ay ñaari magi jëm ba xass tekkaliko nak ay ca yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ndjay ma buñ fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nekk ca njaay ma ci lu warana leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumā yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumā fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñeñdante momé barke ba ci ne yalla da koy rocci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abla ibn umar mo solo hadith bi netti nako abla ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leele luñ ci dara neena yalla rocci barke ba ci warana am yalla rocci barke ba ci warna am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digeunte jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ak gatt mo xam aw nak la ba geleem la ba xar ku ñi wax mor sise bëgg gatt bu bari soow bo xamni ñepp siwe na ni gatt bi bari na so legi mom mu jël ab gatt tie dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak so degata gatt bi amna ñetti fan namp ko nit legi nak yibra jaxate dal ni mor sise akay gatt bi mom gis nga wéeni ni toll gatt bu bari so la te fekk tie nga gatt bi ñetti fan namp ñetti fan dom gi namp ko bo bat kay dana fess bo batt kay dana fess lolou moy bay'ul muhafalat deugadut xam nga ni auto bi lay soffé xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak buna ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa haram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu faw xam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew ma bëgg iPhone kassa ngani amna ko lu mi jar ngeen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top te fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd benen bi ci dess moy man ngeen waxale ba jugo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeex mu ba mu la legi da manki yokku na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yok na ba mi ngi jooné ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat té yéne ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yéwon kèn mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca déppo ba waye bama xolé dépp fekk dara tous li wax dara amu ci ya def loolu l'islam téré rek ya def loolu l'islam téré dara amu ci loolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy
commerçants yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay fi yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré ñoñu nga dogalé len jënd marchandise mo ci buntu dekk ba ñew duggu ci dekk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngay ñu dogalé jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroma fa ne dega ñu de dega ñu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena yanan sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way la ñu yanan sallallahu alayhi wasallam diw sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax فقال علي صلى الله عليه وسلم نكو ينم صلى الله عليه وسلم نكو اذا بيحت فخل لا خلاب منكو ياو دال لو مانا خيو ياو بون لا نخي با جاي لا ماسنديس ياو بول نخ كين لو مانا خيو دال ياو بول نخ كين يلا واخون ينم صلى الله عليه وسلم اديسم بوبي لي نينا التجار يحشرون يوم القيامه فجارا الى من اتقى وبر وصدق او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت صلى الله عليه وسلم نين كوميرسان اي ولغي يوم القيام ملائكه دي نلين دي فنگ بول لي نك نيغا خامني نيوم لا يالا تودي اهل فجار موي ني گنا بون تي نيت ني نينا كوميرسان ييغا خامني دنج دان ناخ نيت ني دي ليك سيني علال بولين يالا ديكيلي داي دال دي ملائكه دي نلين دي فنگ ني دوغال لين تي بير نيغا خامني ñoy bandi gënon na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerce yi nga xamne ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenum ndjay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara mune ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yimu ci ñu nekk ño xamne dañoo sincère way dañoo deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni Tirmidhi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawmal qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu djub yowmal khiyam bu ko yalla di dekkal mo ak yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonent ali sallatu wasalam commerçant bu sincère lool la yonent sallallahu alayhi wasalam wax at-tajiru saduqu yusuru yowmal khiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère lool yowmal khiyam buy dekkii mo ak yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wa suada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu sesel ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak suada wi ak commerçant yak anbiya yi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax nan kullu tajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yenen sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abou bakr commerçant bo gis mina am laq nak chay chay ci souf bam dess abou bakr len ci ulama yi nak nenañ la asla la
mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lén ci ulama wi wax nañ ko wax nañ ko kon señ mudu fi jamono tollu moy bop sa bop bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yéremi taxi mu gal way niou doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñeenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñeen fu ba ñeen fu ki fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñeen fu yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu len motafi fi de fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muytul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñin la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxul fuñ ko bind kenn xam bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma ngi gis barki demb ci journal bi ndaysan aw gaayé yo xamné dañuy marché ñu né lu ngeen di marché ñu ni ndax marché ngi mé cher légui ñu né ci marché ngi ba mi cher bobu yeen ju dogu leen di marché leen ba nga ni ngeen di doora marché par parlo bi ci réew mi bop sa bop misma waaw alquran ñeno nak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ni jappal sa jambour rek kenn ku ni baye bo nga japp sa jambour ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum waaw fofu lañ tollu so waxé deug mu xass la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu ma koy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek xena ben yon laj ma sa wax touti dong la ci wax commerçant yi dañu reebu tuddi ci suuf ndax xam nañ ñoom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko rek wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xamnako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xamnako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu li mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm tayle la kërëm kër go xamni woor na la ni man na jël ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko daf sangam buñ ta yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million waylun lil mutaffifin kërum ñaar fukki million nga nar ko wello ci juroomi million kenn musu ko dégg te amna ño xamni ci loolu lañ am alal de tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna te majalis ba may xaar kon yaa ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtaan inshallah taala benen yoon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xani pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi bala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem
ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulumuddin di ciof ca li leen yalla jox lu mu tuti tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ yi gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu leen di sante di leen gëreem ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax serigne khadim gay nek fele ci bagnul bokku ci kurel bi gëna mag ci senegal ci yoonu mouride waye du magal du korité ludul ni dana yonne daara ñi ciep ak souka jassa ko mu la waxe la jassa am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom neeku ñu ci daara ji seeni dom neeku ñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër bu dé wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jëf jassa ko mu la waxe la jassa yi ni mu ko faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diiné ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wéssu rek ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben
jasaakum allah khair jisaay ñoo ngi nuyu suñu jigen ba ak borom kërëm soxna jayna ba sar ak borom kërëm señ wali fay non lañu nuyo señ ko safal suñu wëlëre suñu xarit señ cheikh jonne mom tamit nek fofu ci amerique ak soxnaam soxna maymuna amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina daba de ngi len di nuyu ñu ma de lim ñu ma jéxal fatima soxna njoba tune

yu naccu di ko yi nga muñca yoyu nga xamni banex ak bakkan ñolay xëcc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccu di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nekk lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiyetele ko señ touba momale ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa muni ko nga muñ te bul nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa mukk te xam ngeen ni lay alquran lool la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek parce que allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dalat mu ni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yarantu bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dé muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mune ko nak muñal rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya muñu ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asur fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonenti la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonenti la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonenti bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñom it amul luñu jéggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam amna ñu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ni buñu ray ken musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al unafa wa tabi'ha siyam al suyukhi zawi al huda wa nura wa rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنت بعدا فني يين وخمباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي يي ماغ لين دي خمال تنبؤ يا ايها السبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ لي ما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغي نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نجوب مي لي ما لين بغا يي نك بغ لين كو لاي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngoutu ko gestu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na mer gañu nappaaje nañ ko mune yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam mune xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax mune al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mer reer gañu jubña ci bopam ño fi nekkatu mune gañu jubña ño tak seeni bagage dem mune bagaño ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi ñub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam bu nupp nak arashikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam mune ñoño ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won te nga fexé melni daru asan jaay mune asal lool kay mën ta am ma bone te nga jema melni cheikh isa jenn muni lolu asal mën ta am bone te nga jema melni seigne touba muni aw law lolu lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jema melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas taxna raw sax mas de muni serigne sosu nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muñu serigne soso ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitabu sunna serigne so ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam muñu xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muñu xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong légui moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax légui moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tollé fofu te batay dom adama amagul passepassu kuko orienter ak reer digën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak di ñi tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañi waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañi waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alayhi al muqtafa li kasrati al jahl ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu al sahaba sayy al huda wa an nuri bil ijaba suma talahuma hudda al suyuqi sayy al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alayhi man jalahu al muntaqa qudwata man lam yakun min ahli shaqa mulu wa bo gise lolu luko waral modi mun mom seigne touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bone ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidina ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey mu ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nopp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf li ñi jangale non lañ meloon li ñi wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fiasal seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonante muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe bu meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoño mom buñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasuli neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonante bi jaaron kep ko nga beug bo talé say loxo yalla bokk ni allahumma muni la am neena jaaral fi yonante bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonante bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonante bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmad al bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi sin tubani ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wamat ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jaamu yalla nga xamni meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna Shadan la ilaha illallah inna taqsan shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day wamat talibe bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jaamu yalla moy day and ak momit ci jaamu yalla ci jaamu yalla jamono bi rek la jamono yaqku ba ab serigne ñeme am ab talibe bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxna ko ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na muni and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye dalen di womat ci ibada muni nako lon na len di yare
daf leen yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen ci genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkone bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkone bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diwa ma défar te yow bo xolé ñi serigne défar serigne diw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chaay chaay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diw ma ma défar serigne touba nak neena fa kullu man khabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man khabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala mu rabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ca mbax ci geej gi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej gi way do fi ma sa gennale per wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye perub or mom do ko gennale ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wota ni xim waye amna bien yep xam nga legui gañu mom materiel lañu nawé ak serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon materiel daawu ñu ko nawé ak serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ak serigne waye materiel daawu ñu ci naw ak serigne legui nak jamono materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adamay materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom seigne touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaar ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako woorni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona juk mané lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari suturam li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topon xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lumuy jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lumu tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam de ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn na tabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ño jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won ba ci ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gënt ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu ak sorek nonu ak sorek nonu ak sorek nonu bude ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi way nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef feulef jëm fa ah momit min feulef feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni mënalu ma leen dara jaamu di leen yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena wajoju kon du genn li tolni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko wamat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sëdduk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid muni wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqhi an yatasawwafi majid radiyallahu ta'ala anhu muni mom seigne touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngi koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kull sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man seigne touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jëk tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara dara dara dara dara dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla keneen kudul yalla do len nu la nga doon waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jalla nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'atale ko kun dem joxon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way mu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum walli bi muy siara ci muy jamm sante ba yag mu ne ko giñ ga gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam door mam talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam door mam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ng ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma munawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yakku murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw de jaano ko ray muni tuuk bu lo xati lolou way del wax diw jaano ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko placeam bagn ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutusakkar salika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meñona julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meñona wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digeluma len ludul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tege ci al-kitab wa sunna ji tege ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ وتخون شي احمد كبير مباي عبد الله تخون دار وخنان وكن عريسا على الاخلاص في عمل وخص المرائين خوف النيران شيخ نينا ماغي لاي دينك واي ريك نغا صاح سي سلال سا كمت لاي كاتان نغا مايت نيكو نغستال مي نخ نغستال دا بوك سي سبب يوبو نيت سفرا لا قدر الله ولا سنن كون نك جام بي فمي تامبلي موي توحيد فقه تصوف بو فكاي نك ñi nga xamne dañu geejju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku ji nan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa wa lam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqa lolu imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkone yar bu l'islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñi tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye wuñu yam ci rek waye dañu dewye walal ñi leen top moy dañu jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahfi sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mar serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safara euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolu tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew ko yebuk yalla yunni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو لول كاي نيك امنا في خا من يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا مونيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيغا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi juk tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi
qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé di ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexone lepp ni ciocci ni korej waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñu xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talib yam lewon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu yi wal mursalun mini muni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko waw ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu yak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sa mbokh ci bir mbir ya sa mbokh lo gaay waye nak ñinga garder seen batin munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamni yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo no pe gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye difu ko xana nek fanan leen ko no ibadun li kay leen nek sama jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadun li sun borom ni foko fek rek koko du sa way
da camoufler rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defé ni sa way sun borom neena koko jotiou ma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi ni len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejji bi muy julli ci geejji xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom deedu ko wax ndax lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani da nan man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la de yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena man ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lab xawmo won lumay dol waye bi bëgg ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi ne mu ne ma yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko mak yow nañ and dem te ndan foy kenn duñu indil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ jotté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan da fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer jotté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep daldi koy indil ndabal ñam mu daldi raxasu akum raxasu mu daldi raxasu bu noppé mu ne yahoud bi acca bismillah kay nu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu daldi añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñewna nga raxasu ba nuppi daldi may wo ni ko ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk
liñu tudde tahadidal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le sen karama di feñé ci le sen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne touba waxna ko ci khasidam nga cheikhoul bamba neena wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay ma wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jambar ko muni waw muni kay ma wax la nak ab serigne ni mi mel muni ko nu mi mel muni wallahi simu man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jaamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu neccé lañ ne rek ba xey gennad dina way waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simu man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sa beut yi rek lañ jibar de waye sangara dong lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muñ ta doon sangara ba yag mu doon mew sa beut yi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sante mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne mat serigne waye wala simu man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida seigne touba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddé ak beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay mourid sadiq ndax lutax al mouridu sadiq bo xamni defé na ni bu joxé addiya man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi addiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe addiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe addiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cerne bra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe addiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba neena nak serigne bu mat serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصره الحب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا ونصره الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بوتوب يرمنين بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkkatiko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar
mu julle ba nopi muy doxantu ba yagg bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagniko nak di ñew bi wagniko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya aboy si daldi continuer dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñum kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana aboy sidil bistami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len aboy sid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo aboy sid yalla dindi kiray li dox digam ak aboy sid daldi tew ci bammel bi bi aboy sid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam aboy sid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom mu ni ko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor aboy sid ni tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu ñu def ko di sun borom ni ko awway yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem lima la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngir maana jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab leen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min saykh ila muridihi hiya al-masaya wal-hula bu fekenteni serigne bi dabo nga bané xam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amana ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara warul ko mbolo mi ko topon ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara warul ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beutu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou té lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal beutu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax adina té kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne bu mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nuppi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nuppi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbih ba nuppi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lukoy jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niew buñu sang ci kanamu ko koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu waratu la tanal sa bop dara seigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu ko ko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن الأسد العقاب رسول تعصر ثم برم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كن يو دفع مم مبايعة لم لا ديجل ننكو دف لم لا ترى ننكو با أنا لول دي ليرنا ناني لول ليرنا ناني دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم
waliyun mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul moram wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil

ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa donga yépp di teud fa lañuy teud da donga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gono ya dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonntu buñ wax mustafa ali salatu wassalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul bu dikke wax len kim tane yalla yi yadlu alaihim ayatihi mu wax len kim tane yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alaihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné té buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñepp nak ba légui am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñu ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgg won yalla ak niñ téé won sénégal batay ñu mëna jarño sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci Allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir dara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amon ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ko jeexal téré souf bi ko ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché Ocas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj rek
di ankar rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu dal dem yone ma tonop tiep def yakar na ni ñakop tiep ba tax do ngay di yalwani lool la yakar xana tonop tiep ma sey dile tonop tiep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wa ma telephone ni dama bëggon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la dund ngum mom wa yalwani añ mu naani ko gëné dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran waxtu na alquran bu ñewé di gis ndangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi ndang mi baxna de muni mukk mom dal da yërem ay gonem de ñu yob mom dal doom du yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yep ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar loolu lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu ëpp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen bal ma lolu lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ lañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen seigne touba day radiyallahu ta'ala bu massaan di joxe njabotam muy jangi te li may wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele mune bu massaan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme me ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñeekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala bu demanta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni senegalay waron nañu yewu de waye sa buñ fay gëndi nelaw ndax du tuba bi barki dem bo njaay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampalé wène baxut day tax li day tax la gud len ay biberon senegalay yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isine di liggey goor ñay liggey munu ñoo masale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isine di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yu balé dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné man nañu liggéey ci isine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isine man fa wootu doom aadama yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéena bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wéen da naka jekk mo baxoon kat naka jekk mo baxoon tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som as ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax bu nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaqo ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqo ndax ñom woor na len ni seen alakhira yaquna woor na len ñom xam nañ ko de kon nak nu wajuri delo ci seen xel
ana wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale bi baro wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wo nga ni bi baro ko gën xana ab dafa koy nangu dafa koy nangu waye gis nga senegalay yi top top len ci te do dara lu senegalay yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu pidi ko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bopum dongalu yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën dimbindef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy yi dajena katan gi dajena te moy yu dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digam ak def ab safan ah lol na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi leen koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam bayiko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhamis ji wessu yu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daara yi Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ni mam ciarim be fatim bakke fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bis rek ndax beg rek xam jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam ciarun ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lol day wax deug man buma jaayon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de
amuluma la fayé té man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu faylako wala buma lako mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga jiimuma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay dé mënuma ko fay dé yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jéegum yi mu joggé kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينو ميلين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ni ndoké len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ni ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabarak wa taala mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan mandar gam gum yalla du dara nul bayyi yu negatif yi te top yu positif yi lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla ma waxon ba aksi ci ni sun borom tabarak wa taala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla العدل من التقوى تبرمني احدلو هو اقرب للتقوى ما نولين سي لپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري لپ لو نين دي ديف نا نيكلو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم غا ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi équilibré sa digënté ak say travailleur ak say employeur équilibré ila akhiri sun borom ni équilibré dafa bok ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibré ci lu mëna doon ba ci lek ba ci naan ba ci wax boy wax nga baña ëppal boy naan nga baña ëppal lu mëna doon rek nga équilibré ci sun borom ni équilibré dafa bok ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa na ngeen equilibré ndax equilibré da bok ci li nga xamni jégena lol ragal yalla moy mo gëna jégé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba aksi ci al afu min taqwa jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi sitwa jalla jalaluhu sun borom ni wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko seni non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi ñew nga ba ci dat bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin da melni dama waxon ni sayidina
Seydil Abidin mo bindi téré bi waye dédé lolou ñu jumté la manam ki bindi téré bi moy Seydina Imamul Khassali Imamul Khassali mo bind téré biñ tuddé suñu daara ji di Ihya Ulumuddin waye Imamul Khassali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé suñu émission bi muy Minhajul Abidin radiyallahu daf ca netti nak tariikhu Seydina ki nga xamné moy Seydul Abidin tariikhu Seydul Abidin mom la ca netti ay melom Zeydul Abidin dañ wax ni dafa massa tok di japp ak jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seenu njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu tol ni dédéw wé lu tol ni dédéw wé wal kasimin al qais wan nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni momit du won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna na sama mer muneko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñ jekko seenum non jéggal leen muneko afawtu anka jéggal na la muneko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañu rafet ay jëf muneko goral na la yow doono top jam bis ni ta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla liñu tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gi ba mujj mu yaakar ni lamu def ci comptam man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dog ci ay buumi gatchaam ba préparé wu pour wara ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadil lasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi
sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moytu ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jënde deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moytu ndiko jënde deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen sant ñu def luma leen té lañu ba ñoño duñu jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinjii kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuyit bi ki la wax beuyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nuru daare ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye weursuk te alal rek nga beug motax nga takok mom bagn nan fulan mawaibu diw mawahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda takok tasawudu sikhar diko nafar gudde ak becc mo ne ci khasside yi la bok de seigne touba ko bindi nim binde mawaibu nafihu de mini diw nuru daare ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamni kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxou lay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafih mom mo bind jess batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu len tax di jang sindidi ndax bëgg seigne touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañu deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xudje sindidi may mor xudje sindidi wa lula tewal na tuddé mor xudje mawaay bu na ki mor xudje masalikul jinan nak wala mor xudje tasawudu sikhar way mor xudje sindidi da nga deg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta shikhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari
إلى الحدى من أمني أسترع وقت الكبر كفخ بسندو سندو لا نجى ورا دف لب نجى دف كبام جتة لول ناوني ورا نكو دي بو باخا باخا باخا ناوني باسكو ناوني سين سونس دون تي دف لين تي ورا دف لي اوب تي نيوم سين سونس ليب نين كو ديخال تي لان نايتان فوتبال تياتر كوميدي بلو مارياس داميه سين داو گيب ني باسار دي سين داو گيب ديم تي اي مانيفيستاسيون toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yakku faw nga yakale alale waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yakku faw señ touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppalu ngen magate noppalu man de geejju mourotani gi deggugum mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani mourotani ya deggugum ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yonu madinatu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju moy leen taxal won yonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga ros bej lu leen taxaju xam xam a dedet señ tubani fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sang ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo namuni bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da boko ci mandar gay ragal yalla sang ndaw nga itte wo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itte wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bokk na ci mandar gam ragal yalla moy اجتناب من الظن والتجسس والقيبة اجتناب من الظن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت تي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو yeddu fo gis kuy moy tindiko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy tel moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew jew bayyi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jew waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax dem amna dem bu fekkoni amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkoni amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modib dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu gudi amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وتقول الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات sun borom neena bu fekkene gëm ngeen yalla te ragal seen borom ittani bo kashiran minna san moy ci lu leen ñort lu upp ñort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni dagat ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga massa deg sa musiba yakoy bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ri bayel ak yalla mi ko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephoneam bi dani tegg telephoneam ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephoneam da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kashiran min dhan kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytu ni ko ñaaw ñort legi nak ñaaw ñort mo tass adina bi mo yaq adina ñort dañ koy ñawle waye di su ko ñaawle ñort day ñaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ñort waye ñaawo ñort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëse ba tégué ci su boba da nga ñew ñort waye ñaaw ñort delu teel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephoneam mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephoneam mom la concerné momum telephoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telephone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé la sa telephone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telephone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu telephone bi soné nga jël ni na faatu na legi ya ko fi wootu di wax nim fi bayyi won ba tax telephone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax de day bette de bis ngeen xey rek ni xereet sa telephone soné ñu jël ko deg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci yow aliyas billah lol dara jëruko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moytu ndiku len lolou muni moytu ndiku len jëw moytu ndiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna frère bu mbokal nday ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morso dugal ci frigidaire bi chaque heure mu guenné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñ jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi da ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala wax nan ku mus jew
xamna nu ko waxe ti ku musu jakar lo xamni jiwo dak mani jiwo bon kay ngay wax da nga nan ku musu jakar lo xamni jiwo bon ni jiwo dak yow kay neexut lo xamni lay yob safara kay neexut kay neexut alquran neena jiw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay genné di lak di lek muni non la jiw mel non la jiw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jiw ba nga moy sundiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jiw moy tuddu nit fum nekul rek dedet man nga tuddu nit fum nekul te fek jiwoko kon lan moy jiw lolou lañ wara xam lan moy jiw man nga tuddu nit fum nekul te fek jiwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jiwna la jiw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jiw lolou du jiw lolou du jiw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jiw muni jiw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jiwo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jiwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mune ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak mune lol kay du jew aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jew lol mom aw fen wu katch wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mune lol mom aw katch la aw nar la wu reey reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katch mune lol moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa felicidaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ne yaronte sallallahu alayhi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen juulul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama safra te bayina soxna ci kër gi yaronte ni hi yow ni waawo wol gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronte wol gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaaya yonent neena ngeen ñew rayma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lool lan la mu ni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok mar xuje mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buus subhanallahi ya yonent yow yonent yalla subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal khiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te naqari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandargay ragal yalla cheikh ahmed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandargam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngok motax mini al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa al akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ñi ni ñew na ta day jeex waye al akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit werta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wore su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wore su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusirunal ayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jëndé ko seen alakhir muy nak alakhira gën té mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhoun bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yëndamu sun tiba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa alakhira diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënde sa alakhira sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wu ko def kon sa adina gënal la sa alakhira gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhira min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaum anfusum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len sen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len sen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lu mu doon li ngay versé banque tay ëlëk mom ngay récolté mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé banque lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom
bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmé donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wa ja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di way ja arab bu ko wal malako safan safan gaay yi di batare te kat bi mi jang way ja arab bu ko wal malako safan safan borom tankuy wayef ya ngay doori poj borom tankuy wayef yal neen yalla yeeram ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa ja rabbuka wal malaku safan safan wa ji ayyumi sin bi jaana ma rek ci top di wa ji ayyumi sin bi jaana ma rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal len sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara mën ta yamako yore programme aljana kon bu len and fi nak ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xam nako amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mabbu ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhira muna mu ni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki

loolu tax nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax wax joo xam ni mën ngaa wax ni dafa ruy nopp gëlëmali bët, ndax wax ju rëy rëy la, ñu doy waar, ñu mata bàyyi xel. Yonente sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak sahaba yi ba yàgg mu ni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa. Sallallahu alayhi wa sallam dafa toog sahaba yi ba yàgg mu ni maa ngi nii jàkkaarloog jamono ji ñëw, mu ni jamono joojee buñ ci àggee sama xeet wi juróomi mbir a ngi nii yoo xam ni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite. Ambition de misire lay doon, dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara, dañuy bëgg juróom yooyu ba fàtte seen borom. Mu ni yeneen juróom ya ca sës nga xam ne ñoom ñoo waroon di artu yi juróom ñu fàtte leen, ñu fàtte leen. Mu dellu siwaat fee ca fa ansaum anfusuhum, ñu fàtte seen bopp, yàlla fàtte leen. Juróom la yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam. Yati samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa. Ñu ne ko yooyu juróom yu yow yonente sallallahu alayhi wa sallam yan juróom la. Mu ne yuhibuna dunya wa yansawna al-akhirah. Jamono ngi ñëw joo xam ne sama xeet wi dañuy bëgg addina ba nuur ci addina bam fàttelu leen al-akhirah. Dañuy bëgg addina nuur ci addina ba addina fàttaloo leen àllaaxira ni àllaaxira am na, wa yansawna àllaaxira. Man xool suñ jamono bii, suñ jamono bii da ngay jàkkaarloog nit muy jëf, mu wóor la ni kii jëf yi jëf yi ku bëgg addina la, waaye du jëf yi ku bëgg àllaaxira mukk. Wa yansawna àllaaxira benn ngoog. Yuhibuna almaal wa yansawna alizaab. Mu ni doomu aadama yi jamono ngi ñëw may jàkkaarloo moom ni man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sama xeet wi danañ egg ci bëgg alal foo xam ni dootuñu mën a misiré seen bopp, dootuñu mën a téye seen bopp, nga xam ne ambition de misiré lay doon. Mu ni su boobaa daf leen di fàtteloo ni ëllëg alal jooju leen di tax di ngar ngari suba ngoon yàlla daf koy isaab ak ñoom, daf koy isaab ak ñoom alal ju ne yàlla dina laaj foo ko jële, noo ko amee, bi nga ko amee ba nopp foo ko dépassé, lu ci nekk ni ko yonente waxee ci hadis ba. Te Mu'az ibn Jabal netali ko, nee na amul benn jéego booy jéego loolu di nga wax yàlla li nga am foo ko amee ak foo ko dugal. Wayan sawna al-izab, ñu fàtte ni yàlla dana leen regle ëllëg, dañ koy fàtte. Doomu aadama yi egg ci nekk Abdul Mal, nekkatuñ Abdullahi waaye Abdul Mal lañ, mooy nekkatuñ jaamu yàlla waaye jaamu alal lañ. Ñu dem ba bëgg alal yóbbi nit, mu jàng nu ñuy rayee di ray ñu di ko fay. Daa dem ba jàng nu ñuy rayee nit, nan lañ koy psé ba rey ko, nañ koy yoll nga rey ba rey ko, loolu la jàng ba mokkal ko. Léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy rey ñu di ko fay, ndax alal la qadarullahu wala samad laa xa. Te kat ci lay rayloo ngay fay, di la fay, bu la trahiree nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rey loom, di ma fay may rey, waaye waaja fekk waaja da laa fayut rek, da laa fayut, moo tax nga wilipande ko. Waaye yow rey di rey ñu lay fay rek mooy sa métier yow, yaa bon métier. Nauzu billahi minha. Ndax bëgg alal rek, bëgg alal. Weesu nañ loolu, da ngay siq ak nit alal, ngeen war koo séddoo, sa bëgg alal yóbbu la ci, sa ambition demisire yóbbu la ci, nga rey ko féete woo loola yow. Nga xam ne boo ko reyu directement rey nga ko indirect. Fami bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àllaaxira, aawa jaar ne aki doomam, ñaareel jaar ne aki doomam, kenn ku ne yaa nga ca maaman ya bum tudda ci kër gi, bum ko fekke nañ ko suuli maa man yee ne ca rek, lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko.

turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakun murtaja mun yalla dimbali na ma bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakun murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajaluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi maangi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Roqaya soxnas ku ñu wax Serigne Moudi Gueye la Moudi Gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax ni ko waye may sa serignu ruh rogi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu Moudi Gueye bima nekké Dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li Serigne Mamou Lay mang mom ci alcorane ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bu ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mumam ag ci serigne bi den wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako maneko serigne bobu de naamene ko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so geume baxna bo geumul baxna mu tok bu mujji leg leg dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci leg leg mu ñew ndeke bobu ci serigne bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis maneko man da jangalo na la nahjul qadail aj borom nah bi neena bo xamé nit likoy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jegi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné sëriñ bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wané ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujji da daan ngagn ci amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou benn bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mu bari ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel la ma yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal li soxnam dafa and ak ay seureum salve ragazzi lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp dugg seenum ndugu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemu ñu ca

te loolu ci seen ñaq bopp lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ci top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wone ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah ta'ala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne moudou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambassal sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom maman salik ala lay basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp yamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيرة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيد الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنت يالله julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu menen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu deppo juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu tay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aju won ci al amradul khulub le cancer de foie mu nekkon fukki tomb yo xamni dañ ko don diagnostiquer ngir xam tawat joji ni ko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ni nga xamé ni docteur bi waxtu wu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram ndir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jottona waxe waxtane juroom ñeenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombu yi nga xamni ma nga tammi won ci al kasib wala diko wax fen al khiba wala diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala diko wax reey al hasadu wala diko wax kañaan namima wala diko wax rambaaj al ujbu wala diko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu ñu xamni ci walaf dañuy wax naw jëf ñi di ko wax ba xuma aaj lañ ci wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walaf di ko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy li ñi tuddé riya walaf di ko wax ngistal xam ngeen ngistal momi ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adam dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënt asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara la cheikh mu bamba junji ci téréem bi mi tuddé jawhar defena bu mu joomut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatul haqira bari wana ku jaamu yalla bu ni gañ tuyaabu ju re waye mu fëgg de neum la mu geesu rek
yalla niko soxlaatuma ko ma tax sun borom rabbi sallallahu alaihi wasallam wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin la uddin an nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika dinul qayyima ñun yalla digaluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digaluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kepp kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nanguko dang koy defé niko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé niko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé niko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolem jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji deppok sunna muhammad alayhi salatu wasalam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alayhi wasalam ji ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degaluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisin la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meuna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni waqimu salata rek wa atu zakata la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay yu la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mi wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way meuna def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni atihu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek ba alquran jeex fum ni atihu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek alayhi salatu wassalam buñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël jëge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mu rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmam ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maluhu ri'a an-nas rik way ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha buru won ak man moy bil manni wal asa moy waxoko sax buru won ak man bing ko koy jox newoko sax buru won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woorna ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wal asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yom na ñoo xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñaka baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yobbu ko waye dox ko joxewu ko ngir yalla joxewu ko ngir yalla de daayrus rek wa daayira bi ni diw lutax joxewut diw luko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji duggé taxaw ni ay ci way lu way man ci daara Seyd Abdou Rahmane Mbacké Diop muni del xol rek bo sanni sa beut légui gis ngi stal kat yi légui nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxé ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junné fa né ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi té jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukku yi wessu na fi fukku bi dem ba ci juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala cha la yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura ona nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura ona nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ de jang xasiide muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na khasida buñ day jang alquran muna muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muna muni tuti rek tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mu ne sax mu yonne yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 mu na waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muni lam doon joxe fala yam kérok ba doom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala dara ji nga xamni waxanté wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa doom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa doom nekatul dara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daraye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkeul seen alal diko yonne ca dara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca dara ja ñoo xam nga bu fa seen dom nekkoni bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa dara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani monuy fayal sun courant lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal courant musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nang moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato xani bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defato ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tubab bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraitement mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci dara ja dom nga tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne dara yi ki nga xamni mom daga signenté ak mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contratu jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronata sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam def ci sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolale ak dara man yalla epp na ñi dima bolale ak dara muni kepp ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolel jëf ja ma bolé len baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf yenn jëf ñena man yalla ma xippi sama beut xol jëf ji bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waaji mako bokal yépp lay baye ak waaji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jëf ba nopi yalla xol jëf ji nekete jëf ji biko waaji jëf yalla ak mor xujja tax yalla ak ibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi di gënno yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran di ñun di wane seen i màndarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lul seeni tànk dana damm ñu doog a jóg ila wa hum kusala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernier minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahima moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda de ne nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boo mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wuti suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Ibrahima digeen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Ibrahima moo tax nga joxe wala ya'tuna salata ila wa hum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ila wa hum kari'un te buñ koy joxe ña ngay gagné buñ koy joxe ñi ngi gagné mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ni wala yunfiquna ila wa hum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom lu yoonam ci Bassirou Mbacke xelkom kii moo soof mais loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayo jumaa dañuy tabax suñu dëkk li ci waay man nee na waaji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquna ila wa hum kari'un buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaasu billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaasu billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kalla bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun nee na bari na ko amee cancer de foi mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foi foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun ñoom ñoo créé tawati cancer de foi bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léegi nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy def rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waaji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waaji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ku la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génne lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génne lu toll ñaari junni yëpp mu ne ahakay yow li nga def baax na moom kay moo ngistal waaye yow li nga def baax na moo tax yàlla ni dee leen ko joxe bu leen neexee siran wa alaaniya siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal joxe bu la neexee joxeel ba ñépp seen mu ne waaye nag man xol bi laay sedde xol bi su ma yëree xol bi gis ni am na ku ma ko bokk rek ma bàyyee la ko man xol bi rek laay lijjanti man yàlla sa xol rek laay xool bu la neexee siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal jox ko ki nga ko war a jox bu kenn xam mu ne am ne bu la neexee joxe ko ba ñépp seen waaye bi ma yëree sa xol gis naa ne man yàlla dong maa tax nga joxe mu ne am ne note naa ko note naa ko siran wa alaaniya lu la ci neex defal waaye nag yàlla xol bi lay yër dinaa ko wax ci kanam ci hadis yonentu sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni dégg naa ci sama nopp yonentu alayhi salatu wasalaam mu ni inna awwala annaas yuqda yowma alqiyaamati alayhi rajulun astudhida fa aatiya bihi fa arrafahu ni'matuhu aw kama xaala addis bu gudd a gudd la ngeen bal ma ma xawa sëj tuuti mu ni moom yonentu alayhi salatu wasalaam ci addis boo xam ne sayidina abi urayra moo ko nettali mu ni njël bennuk ñi ñuy jëkk atta yow mal xiyaam doom aadama bi ñuy jëkk atta yow mal xiyaam man nga wax ne mooy ahlu ahlu riya ahlu ngistal waa ngistal nee na ahlu ngistal la yàlla di jëkk atta yow mal xiyaam ngistalkat yi nee na ñoom la yàlla di jëkk atta yow mal xiyaam mu ne ke muy jëkk tàmbale mooy ki nga xam ni sun borom tabaraka wa taala daf koo wërsëgaloon fii ci àddina lépp luy xeetu tiraanga lépp luy xeetu wërsëg lépp luy xeetu tiraanga lépp luy xeetu wërsëg nee na sun borom ni ko waaw yow diw sàngam wala sax ni àddis ba tëdde mooy waa ji nga xam ni yàlla subhanahu wa taala da koo may kàttan may na ko kàttan may ko physique may ko xam-xam muy jihaat yoonu yàlla di raye ni day yëkkati baatu sun borom tabaraka wa taala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow kàttan gi ma la joxoon xéewal gi ma la joxoon muy xéewalu kàttan ana loo ma ci defal neena jaam bi ci boppam mooy tontu ni ko kàttan googu day xataltu fiika ata astadhidu wallahi kàttan gi nga ma joxoon daanaa la ci xeexal ngir yëkkati kalimatullahi hiya alhulya suba ngoon ne sun borom tontu ko ni ko kasabta waxoo dëgg kasabta waxoo dëgg walakinaka xaatalta li an yuxaala jariun faqad qiila ne sun borom ni ko waxoo dëgg ba ngay xeex taxuma dangaa bëggoon nit ñi ni diw gërye la diw jàmbaar la mu ne loolu rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la dangaa bëggoon rek nit ñi ni diw jàmbaar la diw gërye la diw ko am fit la mu naa mu ne nit ñi wax nañ ko waaye man taxuma kasabta kasabta nee na bu noppee ci jaam yooñu nga xam ne ñoo doon jaat yoonu yàlla te daan ngistal mu ñëw ci borom xam-xam yi nga xam ni ñoom it dañ daal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa allamahu wa qara al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima leen joxone lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxon yow Yalla. Suñ borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ni média tisé la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta. Waxoo dëgg daara ja taxuma woon daara ja taxuma woon xam nga lu taxona muna mu ne li fessel sa poste dong lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxoo dëgg de kasabta taxuma woon ah waaw man lima jàngalé lepp ak ñi nga xamné jàngal na leen ci xam xam mu ne ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni di wo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neen nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jihad ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawnu safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom daal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa Allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xéetu alal ju ne xéetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinné rek yalla jox nako ko bam yegg ni yalla jox nako wërseug wërseug wudul wërseugu jinné rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaaraku ta'ala wa yow wërseug bu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug bu mala joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug bu mala joxon nga xamne wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mu ni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn benn buntu benn barab bo xamne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na leen betima amul jenn juma lool ni fayal na leen qura amul alal ji ma joxon muna mu ni fa nga gënon bëgg ku ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lool rek taxone nga doon dépassé bëggu ñu ni wajé tabé rek muna mu ne fa xad xila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa xad xila da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna mu ne gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diwa tabé bay muna mu ne gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadra allah wala samani yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax telna yalla tax wa lepp luñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muy nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoyu dafa jafé ñaar yoyu dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé jafé deugal ko gëna jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax seigne mustapha fall mbar bu cheikh mohammedou mudou aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fekk mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñi téré ci dëkk bi liñi li señ touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex génn ci mbéd mi xex ni dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añu joté ñolay taajal nga lekk ba suur bu rër joté ñolay koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax deug yomb na waye jeuf deug jafé maniko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jeuf deug mo jafé jeuf deug mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al aqyas iqa qurbati li qasd nash le simple nena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul sonn ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd dinas nit ñe tax li qasd dinas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax nit ñi rek tax li qasd dinas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasd dinas nit ñi do nga la ci jublu tel nañ yalla mussel ci lolu li qasd dinas yalla nañ ci yalla mussel iya muni iqa qurbi waye nak li qasd dinas aw iqa qurbati li qasd dinas haqiqatu riya lada al aqyas iqa qurbati li qasd dinas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasd dinas li qasd dinas waaw dang koy gis
ben way bo xam day tok ba yag muni waw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyuqayyir bi yadi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencal na la sax pay ba nopi niñ ko mané def yalla dencal na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yan wa jekku di dem baxam yalla neena awma soxla ci satar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añaané sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentiuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbalé ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla muna muy wirdu ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp bolé nako djébal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkélo ko bok ñaan yalla barkélo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbalé ba lumay def nga tax lool rek la ëmb moy nak ma dimbalé ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la ëmb bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga ne wu nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma nga lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dundu ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan
خائدة النجاة في الآخرة ثلاثة أشياء كلما وحققها. نينيو نينيو لواو لواو موتي يوم الخيام بفكي موتي يوم الخيام أمن اللوا بفكي أمن اللوا منا من نيتي لوا لا كي نيتي واصلة كي نيتي واصلة كم نيما لين كو ياغا واخي نيتي لوا لا لواو موتي يوم الخيام ديم أجنا منا من بفكي أمن نيتي لوا رك لا ني لواو نيتي لوا يي لان لا ني العلم والعمل والإخلاص العلم والعمل والإخلاص موي loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponk yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ñetti loi yoy rek ay musul doom adama ëlëk yowmal khiyamat akbar min fala ibada بدون علم ولا ينفع العلم بدون عمل ولا العمل بدون الإخلاص والله أكنو واخ دغ أكنو واخ دغ فلا العبادة بدون علم موني دي ديف دارا ديفه كو نيكو يالا بغي منا موني تفكول nga xam li yalla beug موني لول موم سي امبوسيبل سي امبوسيبل دي ديف دارا defé ko niko yalla bëggé muna amuni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di netti ñen ñi dañ ni al khalima jahata kala la moko mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy baye bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bëss ba ak ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu ñootlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jor ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñootlu rek mu gëna beus bim aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti talib bi daw serigne bi jog tok di joy mom talib bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu niko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga beug luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla meunta am njariñ muna muni te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñi tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom wali bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat
iblis joge fele ngir diko yakal si waye bu ñewé bu jikko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam be xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wallu bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay dama bëggun waxtaan waaw mu ñu yow seigne ablaye yow big wallu bi lay waxal yow big da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab wallu bi ni ko sallaw rewuma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga doon def mu ne waaw mu ne ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xilu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelawi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaq rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu sa soxna da arab bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkal ni la a li nak nga ni li sama mbirum boppa du sa mbirum bopp kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la seigne bi def na lu haram rek da def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beuri dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay nan bu neul won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badjantu sen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jefewul amul njariñ